0: osoy ki bora ina bora fotta ibar nga nyeddi ngi donga kanni albel na bago orre kwa so nga gi donga kanni bara bara Suleiman Umar sogis ko ki bora ina bora fotta bara taru taru fugo osoy ki bora ina bora fotta bara taru fugo sogis ko bara Abdul Bara Muhammad Dugis sogis ko bara Hassan Abubakar sogis ko ki bora ina bora fotta bara Musa Ishaq Abu Isra sogis ko ki bora ina bora fotta donga kanni bardu Comrade Youssef kibora e Comrade Youssef sadis watara jirsingo ele yeise kin kwa ogene nilan kalnga ali nilan jwa ali duodi kwi du wali la salon nak durufi na ele duol munafiqiria aza zahirin indel na imbelengal ali njin jwa le duotu le ne kelmang diere nesku senga jaru ele sei osoges ko Comrade Youssef so ngagi do kanni kido gis osoka ko kibora na borofatay osoges ko bara Habib Ibrahim Habib Ibrahim osoges ko bara Habib Ibrahim Abdurrahman osoy bara ol Abdurrahim osoges ko bara Habib so ngagi donga kanido ki al inena njwa dain donga di ndonga fago na kido dain donga di eleke mara algi belebule nemba ferraba na fago ko ale nyedding iding kia kwelba alan kainte bo akwang ritage na alan ko reddo senga silong ki bora ina alan ko senga le koro na barga nyedding gi donga kanni bara Manan Musa Adam osoges ko Manan Musa Adam donga gi kanni songa lobi lo aljain bara Manan tuigis kawidi osoy bara zol al-khalis zor al-khalis osoy nena zor al-khalis osoges ko kibora ina borofotay donga gi kanni lobi lo albibain alantaras bang osoges ko bara Manan do gistu kawidi osoy kibora ina borofotay lobi lo albibain alangi den onobulen na arrakan osoges ko kibora ina borofotay bar nga nyeddingal bay donga gi kanni na dog mayna meram si bot kawi abas gal gingo kerke na gi dog ingo
1: Barafatay kise wore kwa kul nina alba dua pa donga ini ba kado ginyetini kwen donga anni kwa nyetin albel na bago sunga gestawa aldi na kwa kitar memba na kwa kitar bang na dogbel aisen kien juru ngambwa inang ale niki ade incoming tiske samari alba ungang sengarising oto inama unse kise niki deng inkirsing aba ilong na Joel Alan si unse si jalung ko incoming alam bas jumong alang ila duombe legal jama isa kolarengel nana makwela lan si bam o ko alle ko singi Dr. Kabir na kagil do idin na ki nguto ngi sense nina si dan tingna ngi ba asan kim bam o si kage idin na kulu ker gal babara le songa te katini jago
0: se ki bora ina bora fatay meram do ngi songa kanni idin al kain kundina orre ngun kundul ene kinken ba masonga gene erita katini asan kalon ene namadem balda au imbeleng al munafik burgungan kunwi ila wardik namaton kuri kwanga wala kuri indik namaduong idingi al burgunga duwe den awule namay imbeleng abajela na dile dinte bu pago namay namaz leel nengis bel haiki dogal bakul arafo kurana kan amara kilon pinkuru wala tabuko marra belen den dei ilalai ba belen den de aise gisi argama farega gis belen muzayyafa na illa kangum belen aise gisi zaire ngal bikiki bang arra na marra arra bamba iding ne belen ngal kiki arra bang na ye kien muratab zatu arra geba na di muratab kirel ne sakanyi diaba na karaba suk idin nyindia arra kiki en alkan na dogen ngas belen batara al utka ay ingir na bas ngay ndi bal al taridikel inen nenka wala al ridikena inen ning rakhisi lolo bas belen gal bakula raka ntarasa kamba ne kesing ne kesi koranga longna urel ay sen jisi ken koranga fali ne ille belen ngale nelam bi idin azanji ajuba ne in al yeken karaba ididwidia akwel bas ngiju asaye nyindi jisi gis piepi al ngi la lole jaring na asanji do nga jwaba ay kaisa janyi na ide imbele na maden den sesele al idin duidi alle duidi na kwambo yezatu impedu al do kame gal kam gal ay longin ning egel ne duo insilong al yedin tebui na kien jeba arage ba na sugi nga jongel ba gi jebsa jenga zaim
1: wala zam
0: bay arafi naji ida zemba asangis duali fagul ne ayengan sike ne inges belimba asa ayeng ang aila ani wala aila el wala kaygel ne ine tarjanes ani a jisinges bara alba arrakan aki alba arrakan arra marakilum finkuro altaraskani inanges belen ai imbelezi namakagil ina saki aldaim burukai al burgo akwa kai nen kaminga altaraskani taraskani aligel walal duem belen aiza aldin tarines ji au ai yezi jegil aike
1: neji
0: aije ai ne din illa yasi weisa wala koldasi inama tarai a in duo inin nama do geyina skike la kwang tiel al kwankeria al munafiq na vie duo ngaiba vie duo yelo zene ki turufi mara yenkin karaba si aba jurgulo banju mona rage idin ne nifak do fi ni wak zatu fi ne jis duo si pie jogel na jinel si na mara din kelman dio illa keba a in nama ko senko seden aw al innana belen in al maynam burgwa kwam fi ay sen belen ki nyedding al kwa ki kernes eridonga akaimba mara al kutumi na tebunkani na belen dey al yedeng in belen na din tebun rising
1: ilay balden si
0: lolo ye ilay in rising alanka ana aliyesina awne nenke inna ngis belen anin jila jamu ne na tebunje yani ngar reida kay na boy la lamba ne silong irei
1: ala
0: kirelba wasu ko ala la tenga nan kuike ji irele ka ba iringa kiriba ne ani al kola ken sifia ji al ken kola sija al mazaka jaran ne ne la duidi na lot lefi
1: orgozle
0: wala gal ipi amul al lotu le in nama ne kika ne innen keldel a abas ken kwa sia kiwo ba al innen kariya in jago
1: ne ille kulie ga wal sangalum basdelin ngon duldin gozi e kari yaljundine ilolen fegen alan yani in marhalale jawgiti ne kilma dio kilma ka to gal gelum fi ma lan ji kilma to gin dio uto au jawrti ne in u kulke din kilma dio a awalin kas gumiti dele na sanian tabung sa jun doyti wal jundine duldin go kirel yago
0: in bele aliye nem fi yesi ya azlom bajani nga do alkumal long finge ya azlom bal long finge a ne yesi elawe be idi ne ndo do ro bay maraji asan kwa kininin si jalon asan kwa kininin si jalon al do undul ne dinte bu ngala nga fi ne la fi di ne simbe ngal baraka ne ji jalon si ji jalon si kel mana araba kien je bale bar kuldi araban mar kien ji ge ngale wala jay ngale araban ba ne akwel ba san asa ngin belese tarifeng eng wala sen je tarifeng eng ara ala bamba ne yasa ke ye mas den kilma njaru insi abasun wasa eng anan ngin walgi jani na duo na asa ke urel alan ana sas juana ini
1: yani
0: ye kuel gina
1: di barang unos marang lomvisi juli leri ega ye na lomvi na ini kam sin jual ki barka ye yasa
0: lolo abalum pink wi jaye mang lomvisi dok album pina anan dombori bantan na ila na matarai na kinama yenge alkain ko senga dai idi as agindiam kain ko senga dai idi as agindiam adis ke na la longin di balon ko al dine ko akira egel na kinasa kaimba nan duwa ke balan jegi nan duwa ke basan korajim a inama dai bele
1: na ni mungkin ya la ne jundi to ne dai worre yani i mustawali ke
0: badba la en kan jegi
1: yani na di ko ko asa ba jegi le ba kul beratog le gina yani hatta min duwa jegi le tim berato bu ko le ke ban itin kelma simu maran worre ko asa ba jongo ne jegi la masin en jeim kan ne al ko kul ba lotog le kere li wala
0: enne ina idin na orre duwa
1: wala jidi ngere ngai si
0: jeim ka duin en nilan si erringa idin na adi kilage asa ki karuma idi kein anama denta le ketike nakin du in kamwa ile ka sai ala kwelba ye kaine nen longozat yai belenga leki du ne lambere nay lady gali belen yai belenga leki kaslon
1: marankan in londo di der gabiri kin gujo aga zingerinye na dinga ki gutin yerengi dinga ki songo angere na hasiki ne na masongo angere na gersin marangela duo ya ne mbaza ke na hata rayi dogne na zin rayi apui doge balance kwa den kirin yeren ke na den kirin yeren tare ko masan sai firinga waye wala firinga os mungkin aba ila lan duo yan jima in jwasa jang marang idi alsi at rijang wala gala sitar nga ongal jane ke ngilong delin ngwen na riker do anke ba ila ungen nas inen dimbar si kurgo jaminte ko
0: badba inelan kawe yeng na ayilong ye ingwal al munafiqina ma namakin songasi ila dorale jawdi kina zakka inzato di nga sidu dina do pienga kergafi ya nga sidu piefi nama enkenga orre duo azakke annan singer kel sherika izato ei ba yegen orre duo la ke na sherika pake
1: kabe yegen eska girre yal do azi
0: yegen ri askimba
1: yegen
0: askimba na adiske tok tok ila zakke en kwal den du al den du tarika kul kwa kerga orre duo sesun du
1: ba yegen la kiasi orre dai ngati jone jegi la ki inan nungi diu na iri mungi nan kene skia kalumba baranga ba dai orre ngene ke mushura ni ba naskalum
0: ba la yegal imbeleng abas jawli kinsi
1: Ya mungkin ni orang dua ni, nama kita kena kerana jadi asam kuakal ngapai.
0: Ini nak kau?
1: Nanti fikir aku asal jundulan diri, lelai cari kau asal ni bandi orang kuakal ni yang asal jadi cari ni yang dogi la, ila lang rei kawal.
0: Ya ngapai? Ini ngalam kurutok jangkal awu no kumu bang.
1: Egal ye, ila dua kerja asal jundul orang dua kerja macam mana? Nanti jual pasal din suri tawar jarang asal jir rei jang. Nanti orang asal rei jang, nanti kena kerana jadi nak kuakal ngapai asal jalan diri rei cari kau. Mungkin jual tu jang nanti la kuasa orang kau. Mungkin ada sahaja jadi kutikengol wala.
0: Betul, ya lah, ini kau ini songa sih dalam kutikengil. Nen beli lolo orang kuasa saja, heh, asa kau kuasa je lah, sejisi akal ngam. Nak kira kuasa jisi aje akal ngam, mana sekarang ni jiki kiri ngam bamba. Ini nama songa aje neng yang nak kira nama dokeng uang ale keng. Tuadik alam ningka na asa kuang keng zat. Alam ningka na kiong kuang keng dorolka na yang kiong kiri kiri ya, bayi no kuasa kani.
1: Albonas
0: dia ngi muombe. E nki muombe. Atoke la kula nyenge.
1: Na mado.
0: Badba. Neye ki la kule rito do ga fiaba.
1: Wala kindo la gutaza.
0: Den juriza to aljingiri. Bay ba ilongye. Na nin.
1: Egal ka basinga mo wala kike an dola si gutaza al bo wala jani wangi dio kamal.
0: Bad. Wala ton tulen dio do kongo.
1: Na bas mal jaa na ma bawi.
0: Na manyanga.
1: Ni ji jona duwa si kiki ngo ajani gel.
0: Bad neye engalji. Ini orang kuasim berhayal kiki bongkang ini kain kini kau kiyenge ye alang ini eng.
1: Abah si na aku abah nanti yang juru tarif ini.
0: Eh, lakin mara abah eridik enga kering beling ayah induk ungu si gudoga lafak. Ini nanti kamyah. Atoku namanya. Kila nama song ngake ne indela asa ada orang diodok asang kimudong asa kalung adiji jangan nalo lejang nas karawa song ngajang. Ba ilong alang inja in adis doing orre duo si ela al duo le tarifi na ine tarif ya na ari ani orre si ay bana idi egi orre si na idi jegi idi ne la duldi orre bayas ke ene den tabage kila si aba jegi ne lang orre kaba ene idi nya marra namas kwan kila jundul asa yen kien ala kile so ak inza ne kien ala namas ngana ji kile tarif al duo kene ne kiri ana dele tarif al jurgulo na jurgulo yeka ay fi na ay fi al inen nenen fi
1: ile
0: bele no bawno si la fago egel jado no jumudi ngila zatu na kera na kila no feddi ngori kingi no kila ko ngana tarikal inama yei na kay udu ale ke na ki bele si se kel na tari si se akel na al bele si se kel na no pie kwa yenge ora munafiqa ne yenge na kangi da sade ngorne tari ale na makin swage aba jwele ale ngorre ko yingi jenga se basta wajaldi na se nga zamimba ananye pie bia bazinjem badim bele se a nakdi akwela ba inelang ban makiyam ba maras belen se jamming lala ore do ngasin jamba inama den tarray awna ke le kuro awna injalun duo al el na kiki del manes belen se kwal inen inengi ne gis juana ile belele awfen en na na ngis kwailan anina inigi na ngis kwailan umona era na ngis kwailan anono jumong na ngis kwailan el ne jelagi ile duo si ba iri jegi ba dingi aba iri nyanga bes ilong al orena irinya marra kille na nyet incoming alan kayle futokari na kayin dio asan kango ka kangin suruwa idina kanga ba terma ba injo awola sona ba injo al kirogangi bes ilo le ana singi ba zade singi ba fa kille alan kire karin ino berang awi na berang awu den jawar na mai lene duen bin hayal arrakan na marra kiki araban ba na ilasi al idin belen
1: Asan gideng adia jalumba.
0: Ini nama jiseji alki ane dogal baki kiyang araka. Na dok ema nama in duo dogin tarifi. Ha ya bas jay. Di orren kile ala jomba. Al karra jom. Kwa kerengan diyo. Ala nyen doa kelal. Ini nama tarray. Udo nga son nga ke inkile. Na ilong asan kwa kiwe. Marra inye ina duedi. Dayak orre. Eh kinsi. Unas ka ngo kinin diyo nyet. Nama diyan balda toge. Alan dulding ko esi ken taringa le jegil aliyefi dingereng aba taringa rubba fi ye dong min diyo baru bay.
1: Baru bay.
0: Na ba tari nga teye nga fi, ye ba teye.
1: Ye la mitil, kabe ye la mitil al si ye nes lom fi, tane yang kwa ye la kuru si abas diyan kwe jaw ya. Asam ba jalung yung kuru al tulle wala.
0: Egel iningi?
1: Egel laki nga abas diyan kwe jaw ya, ni jumbo nes diyan kwe simuay ba.
0: E mana tu la kuru? Wati la
1: kuru, he do kalbo fuye.
0: Ba kuru fuye.
1: Ba kuru fuye.
0: E la nama ye, ne nga lombal kuru, ina ma ye duldin kwe zibeling. Duo al tari tulle fi, illa diyan. Den de ye kuru to ye kuru to le na dual taringa ko senga fi no mo kuru kiya do ila na maye az alompi ke mut mitela so ngala di na ki au na duldin ko ese ke lale ke gil au na duldin ko ese ke lale ke gil na alankin ko ase karrakawi abadu ila na dingin geba kwa bariya jari ne le dosi tar asin jegil ngayengi na undul nes beleng na di nga jasaba ile duo baye ko ele sen kidin jaro kergel pia wala kwel alangis biongasi ile tari le rang wala kwel aisan ile dorale rana dorakel jim alan alanga bobanas bome ale duidi kinin nama songage a orre kwa mara kinin men kalon surungangi galawe ina nama den jitti surungangi galangawe nama den jitti alba jajo warang a orre alan dengi si di jegal mara kwa ngi si di jegidi na duon di ngangemba na di worre dio piece a joba di worre dio munafika jamba dense ile jual dio renke idi na bas duila jaba inal barra komor sef kwa abas duila dio ren jaba a ile bele di ngere ina kusei egal di ngere ina kusei an kilo finger kusei na budu le budu ba tawra kurel jado ba ban tawra jangula na ba tawra jangula le atabu sabana lan jawi asin jolumba a awna sele jaynes kwa se kiwi al kay mo en kamya a ki metilin kam ma jisi duo de si wala duldin ko esi al awna stok kiwi kasi nga awwa isa kiwi al a ila nema yene ki kwel a asan kalungal kwa kayin na kirsi nga na kawe ba na duo resi na fiba ila duo si al innelan kiriya a innelan yeg meram
1: bat asoy a sunga gis jawara iloleng na dogi warre kwa sis aswa mingal kundura na kawgitya. Kimbelengan sih, agak kisah sih na.

0: yongereng e rikeri fa ilol ndo ko kisen se na dok sunga balka na aso ko zamin di tor kabir basi longa la ngi ting fasi ning ko di juro
1: ki boray meram o se ki boray o re kwano corona skel kam no makinga
0: asoy

0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela neskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni Radio Samar kuotulengangi nadieng arka alapegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.
1: Osoy kiboraina profotay barnga nyedingi donga kan debara Muhammad Ali wad barge osoges ka kiboraina profotay bara garwal osoges ka kiboraina profotay barnga nyeding Isa Kelbam donga gi kanni lobi lual kayin nal bayin alam ferraba na fago belensesi aba belensey jolba ine jel dain tuskele naskel jam idi nekine bakile kersengal lompi kwel asan kayin sikago ida se kiyo ne jido bay lo ngana ngina la jalo jido ka sa jiwo asan jago dense idina orientari ke tawse a ke boray na borofa tayne meram si dok dembot kawi e jago meram tolla
2: asoy werre kwa asiker na do basi long al jamal kanni kayin e ba makille na medo kwel na asan tabun kawsi idina ke sense e belenga son watu lege ngi tume e intile jago Dr. Kabir idina bera tabu koles kozi
1: e ki boray na borofa tay werre kwa na ma bera isle nen kanni tabu kole ne men belen al kake fie ila alke wala kelman rubbing kan eren din janon eren ama illa ki ko belen belen al miwa al nifaq akhlaqke in ay kungay asa akhlaqan nifaqke ila nama yena taray ay kungay asan jijiu ila duo in al berengal al munafiq akhlaqi yegil kembe ki kwambe la isimo egal al munafiq akhlaq ana may le dual illa li tarifi al imbelen ki asa daying rumming le jano kayin ye imbelen gal al yenge nas qiyam kane inna ngiz belen na ini abaji ngo jibara ne jinjamming wala meram ne jinjamming alza qima nga kayin si jano jije gila la day qima qalole ki asa
2: qalole ki
1: ne jiza tu din qima ay lole ki
2: enjoy
1: enjoy ba dengis beleng asaki kay surungasi kay qima nga kan ina intile abajegile oredo ay qima asiki asa oredo din qima alke al suru di mori ay oredo din qima alke ne rido garan jayo sema oredo din qima alke ne kurun ko din lal mindi ngomiro dalan jundo ake ba ne duo gisim beleng kasa qin qiyama an anan tonkuri doy e kal jingo na ku ngal njam min aisa jan kayge na kazatu ale ay inna maden taray na imbele al in kama den jawhar kangi aisa gal ki ki dum pin dum bura fertifi ki dum pin dum bura fertifi hiki ha ki dum pi tokan na lumpi nem beleng ne do gin nenja na melnes pie kwa alumpi kwa jiza to baba kure si baga jawba ye do ala kwelba na elene lumpi nga alvengis fide na jaru o nga sines alvempi ne na jaru na rising a gising anigin innenin a riyan bulo bana kadin kirin ay na kadin kili ay aisa ki qiyama jan na lakin algal gis enga ajeru bal kirel in namas kwa kinga na kelele kin ay jegil alki koyo ngale nen kay meram albu belengal alla alqiyam alakhlaq walige alki koyo ngale nen kay ngina dayim boru lele nyet kwa nas kawla na kumong do akeba adom bor kerle starife ba bor dombre inte wo mari ngola nakin kwa alkele ne kiyo ngasi nen kirul kay kwa kin
2: yeng
1: nagal undul nezlom pinto ngale risin al jitisi do la fiaba me yegal jitisi fi
2: ye fi nan kilom bin ko na rundun ne
1: na jis egal na orre si na makel nas intebun kaye aba do di ngari jitifi al bako nga jebje wala gal bal al bagal donga koro jebi wala gal banjello al nama jundi na ni kinki la nyet baw na jekiyen jado na lom pinto bun bona hasabe benga na ma sile tabun kaye na indik tabun kaye bakilom pin era lom pin kwa jikile ala ga jundi balon duo keri ki koranga nyet annan si yesi te busay jawdi ingala eska miaba neme embele e kial inen ina lum bintari ka onal dom burentari ka ona dentari alfi ji algelu lum fi la tari ni ji algelu dom buren la tari ni ji algelu di qima inni gele jisi aba kelani si jegele ne ji ona na kelanyet koronga ge ni ji lele yara e ji din tari ki lum pido ni songa ke kire in nama den songa songa yei a na nifa akhlaq songa ke na duo inga belen ba ya khia sa duin ore se nga nin asaka ayin nin asaka ayin nan se ti jain al ila lole ke kire jain an se belen tok jain ke kire al duo di ore ng ere al elong alanye inen ke inga la lom balan ki inen kai idini ki kul diam kwa kan ki kul diam ara na torik duong akaba ba in den jo harrama yei naski domboren ere undul na illa al pied nangangi illa al pied idin na idin tabun asa ki mashar undul na na de qima idi jegidi kilom pingere na kiborun ere na illa tille aba jawngi na jegila dembele le ben belen asan jia jubana alangel na je sito jaldo al innan tararising na illa le so ki nga ja alan ki nga le so
2: idin riske mayana
1: idin riske nene djisi nambe le gabe djisi nga ko abe gel kal wel alanji ki qima nga idi djol na kiki di tokang na lompi akwel balon du ning na ile na ma pirje gisi a torik do ma dikane ne nam pia na ma ele na risingo na ma duo ele na borun ke nga ne bawa na duo borun den kuri tara na ma kam ele na borun kiri le keri na bur ko kwa nyet bawa
2: ki ringindora
1: e ki la ki kuruela na ki ringindora nas in ari intilial kwa kinin kundila kala ngona ke la kwanjuri in na ku intirimbile nen na ku karaba nen na ne ene ke burgonwa mbere ze taba ar ela na bawa na ile duo ali le burun kuri na ma el nat kwa ze tawra pespia
2: elen tawra
1: al gis kel pam
2: bad manal haddi
1: ne e kal jien kwe an abaji tial bi ban nay barang naba tulliane idiba kin ko alkere nen kin kulun kamie wala indirbo kamie kay nga sialan ay nalan el ne diente bu ene asi na nyet dien dil a nalan nyanga si dimbil a almingi le belagi ke lo kwasi za to adan din kelal ka be na lo ker ke nge na ke ile intiledo
2: kasko
1: en naba do gei a alan duldin kwesi ken taringa le bagil ken belenga le ala nga boluba idin nakin kwal belenga kinin kirta kien song nga yani 75% yenge nan skini ma kuringa azan kin kwan dio duo ti tulle jumon aba juru so taras as jaba na hamma lebe ga kilana tabunti min jeyi na kileni sika raba biba a bes elong ana ma tiriri nen kaw na dora ala akurel ba ille awunas imbalung asan duo bi duo si ken taringale biu ken taringale kin namal kwa kilage dok alkwela alanyen idi kiol ne diem masla kai alan dinte bun elanas nas inelan kin mas har zahirin en ngalba komor da kwa ba azan zahirin en marra kai ye al undul nes kilom pin dombure den sharaf idi jegidi na jisigis imbelen ka al burun kwe anal kikiji kan na kin udon asi algi kasi bela bay kasi bela naka kirenga kin udon asi alan nyet karawi
2: alan kirebe
1: jado albe bel ne la fago a namo lo leje ni jiden doro dozalum ba sabala lu jumon wala dem bo da zay ba asan dok deli meja a jina di lo le ni na ngey ne la no perre na je kini ne ma yenge na tari ngana kay ne indira orren dio du ngor rek wa abalum pisi bagi baw a awna duldin ko esi ken tari ngale bagil ken bele ngale ken juri ngale ne ken gudale ne ken burgon ala jegil ba abas burgon ni ngay na ne njirsi jikal gel na kuldi asi kini jani ewra ngana na na kin dey ba si jani yen kan se kalnga aljani dimbele la djirsal de lore na adi gudja kaza ken se nga gel nas jwa kila se jijiwi asa nyelon dan ko ay sa ken se nga kwa na nga kawe ba din ku kan jaranga na dis kuro jen kal gel na gel na kin qiyama se de lole jawi al kwa qima dan in si nelan ka benu sur kelul ayedo basilong dan ko ay sa jundi ba al kera na na makina kayimba bais ilong ala jow banas kwasi doraki ani jefel no kwasi amele bega sa jobe nel lumping ngani a kini na manya dienge a da duona ze bi saboy ki ba orre ngi nyi ne kirsin wala ska ngal ba orre si marrake se ngage en ma duoy ali nelan kariya dembal de is alkai a nifaq akhlaqi
3: na kedok na indogal den ka kirin ka kire
2: e aso a ba silong e island tina jalba na taningis e baldan au kinga a asan do kousingi na tabungo e asan kayin baldan kin si kulka ge kwa gidal kayne kirgudia alansi e domonzi tulle ka be ki kem baldan
3: sai ki bora na bora fatai orre kwa ai da kin kem baldan aliena na mera makwa ba na osge a ai remember ma dok ngai ana li abono burgulo na ma mi hawarto gen beleng al nifak ton kurinke ton kurin nifak a ila au ko na ma beleng al nifak iqtisadi ke a ila dok na ma nazi bagil na ma ene dok ker nga kenen beleng al nifak akhlaqi ke ki ka falay a ene na ma kenen beleng al nifak elami ke ila na de songa ila de lekani ongale a de ngos no beleng al nifak المجتمعي كي أنا كني ما كيرا قاعد أسكت عن أوبي.
2: مادين إلليجو أورلين.
3: إيه أورلين نما نفاق مجتمعي ليه كيري؟ أنا نما مجتمعي نما سادي سواتر راي. أبا نفاق مجتمعي ليه كيو أي بقيل أورل قا كي كان سريعا سونغ أكانا. أي أورل ريجي ناس أينغ إيس أونغانة تبونا نجابا. بجيتيانا. نعاني نجيتيانا. نفاق مجتمعي. نأورل قا بكيله. إنغ كلو يبا. Al duosi de loleka al denga dami lolo duosi ni de loleka al fie final kam sa pupupi na al duingarui wala duingen lenkwei wala ining nama kele nisi kel na kana ile duo ile tari le taras aniba jado nama ke nama kiji kfia no worrying ile ari nama urin kinini nama yenge na kein na orren duo indila ay orre kwa bagil ki tari nga nisi kanga orren na kay ge ayina long india ali kin kwal kin kwale kwa al kwam bun wale kay na school kin kawe rawabe da jamiyata kay ge na long india balba il long india alamba ri e na makel na na kirsingo asad ka silu asilu ka na burgwa nyonyom ka na kani lolo muassasa ina na fiye ba muassasa je al tari taras fiya ayeri na kinana na kena na illo na orreng mujuri na tarifi ya in tarifi asan gufulke Nen dual de le udu yeden si rusum kena jaru. Na marra belesi duwa kirsiaba.
2: Iri.
3: Na man nifak mujtama yin sike kore kwa sasa mbwa bel na dorol keng. Al erike na jiti na dengen kirsingo. Ay beleng, ye umoging, kin mainan kamsi pimi age. Ye umoging na ukundi labaya. Na erito doga keba sayenga. Na denga, alba idal babiba al kibionka. Na azlomba dingel al galjuru le irdike na kikwel. Na al imbwa al bel nas kwasi kagil ki na kiktule ilole alanka. Yen, nama nifak mujtama yen nama yen kagil al yen jarunga na kinki nga sa erike yen kil madyo na kaye. Nama yen alba ane bas. Ane lasi alba kaye.
2: Alanki anin nungi la je.
3: Aywa, alba kaye anin nungi nyanga. Nama yei na kwa jorub jingi. In nama kakiren kakire na duwidi na in aliyei na kwa siso nga jitifi. Na indien kai alalala al tabirir fili ya imbeleng haa na kabai bibela na kaal el na umong ingering na ala luwaba na makabibi bauri alang kibi yonkaring. Ye na rezing. Kabibi bauri alang kibi yonkaring. Kabibi bauri alang bani. Kabibi bauri alang inimba. Na di jitifi nga ay luom di yangiri jawidi. Ay wa. Na umang abai ringi angal bayi. Neji tivi akalas. Abay donga jana me iri donga jana kul ilenga na na birsin direk na na roken jaske ba. Inne no perrabeng li anama bongi na sur kor ba. Na sur kor kanzi bang na nabi bang nas bunga lang ingeri eng. Na kwam belenga kelba me na kwa kinim belenga kelba me baltari ko. Kin na me enge na so ngage orrendio abay en kwa likinini si kel na intoxin kwa alan kegil ke mahawre ninge songage nifak mujtama ke ngudo songage ne in al yei na jundi na tulle jiti indel ne in al yei nas kwasi wayle keri de zawa aso kwasi jundi na sur kusela na isla akeba na majiti indel le jiti indel inema nama sabe na indeng den taran tara kangi na duo kwa mbele al kwa nyet kirsiana en kama in se alaiba ki le tarfa gisindelba ha ben benal ba duin sey kwa firi al kwa firi ngange imbele de lole aiba de lole ala aiba al dense inel long na kwa we ngange lolo inyala ba linengi na ma kwa we mbele jamu na firin jundi a in na maye a na da dai orden di okay na na ni fra mujtama ni masonga ke na masonga ni leke meram a to ba jitarazani orden munafiku kundi la na le duosis a adanga kawe na orden si dengere kan kawe dia alam orde de le rebulu bazan ine dual ko la ngorde ini nemen kwa ay ne ka ka man na ya ko el bakal walundi en nama do digi a mujtama dog nama inke na abakungula al rukawe ba in kirsinga sursik sorko yili ba delle na ali to agen kaurul adi ka agen kawe in nama ye ni bal mujtama udo songage ne in yorre ndio na kinin yei a na lompi akwelba idi na lompi na tong erele na karabang erele kwa erina ka utumo duldin ku ala ke balam ferrafia ana duldin ku ji ne ma ile benezix ya gel bana ferrajaw e gel din tas ke lomping u do songa ke e ya wes din bel dal dasi ana bel da tulle le jawngi a inama digi le vague mujtama ile kyo ana ma gana le ko a meram nifaq alin kama elami yung kwal kirsinga tus ke ale na nyarga bale inama fie inama ene ko si jitifia zato inama ke kire
2: wish
3: gono ma den ton on nas urini namay la bourgeoisie akania a kinel kines kelkame al ones pa namay den ton dios urini namar risingo kinel bas kelkame ban kamalase
2: nalase
3: ne kwasi na dora kerini in namasonga ke a ne indel na sorre kwasen kamin ay bele al ela na nyargable fago maynan ilasi si ala jibi altra asin jurgulu jasa juru jay nal koranga kerngale jegil ne jingo asan jumbo dense na kile meram alla ni fa mujtama ke kizata kan si tuske pa kan nan kulum kariya kan do danke na danke na na ka engam ni fa mujtama aifia kwali le risque li za to koru nas erker kime nan go dal ding ding tuske irige dal ding ne ngalom bal al burto ngi la nindi mbele ke za kelo kwaziba dokele na dogila tari ne lankawe na ma agirren kawe na belengan kirnga kanie na ma ila lole karul na ma lole kengena na ki ayenga ken kola dokela njamba oresi na mas urinya tuske akem na in na ma yena ke a nifaq elami erika kirei marrakine ila sakobo kiden aksikani ki kensenga kirsing na kiken dalela kirsing na kiken maraja kirsing na dikidum burainan kirsing a alandai orre sesilong idina ker askay baben togi na ille na makoyela lan kensenga kirsiono orre algis sod boy wala isa bisante boy a wala kes kolumba a ille bele sibas jeyona tamunjo na ba duwaju mona kinini leke ille duole alang viajeling a jago mero
2: e betarasi a kisense imbele singa se algis a majiram baina kwaba marang kial worre kwakan e kisense barnga na e kenikin na nyatinin ko en awnaki udon alim balka a kalun si dai ngore se songo tullei a ki gavale a dai ngore se songo tullei na udon akin e dai tullingin min kai wong den tille na ela ne na lombal otoy a intulingal ela kisense na madogie na dengerengie na uto sunga ini a kingwaba ena al ferigale kaino borungo kerngale kain walgallo kerngale na magitulinkele nina altiyen erito doga kainba na makele na kain bogunga kanie na watanga kanie na makele na yani ide kol bi ases enu yengeria sa kainba oto na maye a kinguto wana sinalelinge audo ki lolen kisena do e kaungina kan jurunga kagil a duo risial jaw alan jangina min dio je duo simin dio e ardenja idin neki utonga si duo e basilon ile kila kwa alien psychology kwa gena skalnga ne ki ngari dai barusi askam basunga alan kwa good psychology in kawasan kwasi e kerengeni min dio in duo si ati agila dem meaning wala gal dem bilal ko lan kwa wala gal ken utonga ye ko lan fiya asa inan are den eri le min wara lafiya bana ma jasigi le lolin gubli ne ile risafiya maran ki sense so gote bukwalen au no duo bi duo kin atiki duo ho ines bai ti za to no bola no birsingo asan jalun in duo ki al birsing den bela rengel ila dorale la al dikie bana birsing wala dora falin ina kuro fa kisense sunga daga tini inzi wore kwa alan sikalun alamba e dual be ena donga inni na ma ho kilman den siminja na ji ki kilman tulin donga janni o vinafsi lo ki duo den kilman den diongerem galsing erikerke zenin alba warim bara kwa ba na kaisi illo zina sunga stui kawti wore kwa alan kwa illo len bal kai sunga alan sokote bukwalen dayin wore kungi foli na irije idine in lolen kiseng alkamin idin yai bal kain surungi maran wore ngi alan sare wore zika ginna irike na doxigenes kwa wore nga siboye zeninal kwa tebunkenge na makanne ki huto ngen kamin kwal tebunkenge te kwal kenge ho ai baru kan kunyol kido ga una kunyon una skikering na una gisulum ringo alan sare ki huto nga dorarul marang amin na dora rol ba akidem beng foreng kari gwal kundula na utong kari kwa wala gal kwa kari kwa do bang ko jaja mun kinani ille sun ko mun kinani sin lom fikir gal na gal itin sikulle ni mara lom fi kwa duwa bi duwa ban wunyo den sulumin yara jundi ba alam bay ini marang jial junyo na din sulum gilom fi ini ki dora elas jo alan si sare din sursi to bunjare na dog warre duwo ilolen futo yarin ki sense na auna tulen ale bang basi long dain tin dog nilanga sa kayimba marang abay long diktor kabir no ko asan kwasi don jolo namas dog dain sa okil kam no koro sey
3: e ki borena boro fatay meram a dain tin ingin yanga nyamar barnga kayna kagul a do diro abago batarasi idine en ko jojay ngeneng marabi do bawarna fago bara yasir mohammed osoges ko kiboreena boro fatay bara yasir bara rafiq al umr osoges ko kiboreena boro fatay bara fatay bara lobilo aljayim bara abdul salam ahmed watfanga osoges ko donage kanni orre ko nyadi lolo lobilo albaybay osoges ko bara ali abakar fox donage kanni bara foxi lobilo aljayim do ferraja ko nena fago idine kense nga kidan worre ndio kersing kiboreena boro fatay ay alan dentin ay jalba mara goddi donga kanena do bano nas dent tombol di kelkam abaytin jano namakee abaytin jano ba awuna taras bang naskiti naski kolling ilal undul gal awuna ke kire kan nakel naskaydi nagal erikerin kirsio
2: e nakila ko dogal e askal ngaba asangin kalmo daing radio samaral ki sogo kul tarifi
3: e badwa
2: e min e yena ki siomal ahatungen namon khamis na ko akit galal ki satalaid le kel kamido ko akit al ides kel ba malangis ko iri bagi na boagisi ji al gis satalaid le kel jam na radio samar madar arbo shirin sal ke na tarifi jago abay lonne ki na din tim folongas ganga ba ki tini dal si ji folon jang ki se ba jeri bonjumong radio samar na ke na tarifi na ka donga ganni kalandu ndonga worre kulle fago na sogis amin na borafatay namaskaiti tulangale
3: ke boray na borofotay meram tulana di orre kwasi dora jawli jawil alan danger gable keri akike ngo sabangal ki genay ne longimbia ko ranga nyedle ke idal badin di jël dowle mo firi alan jeri din do mon jabo orre di marra senga kwale kan alan ke senga kersing do nga gisin kolo namakee nga nasgal kollingi la dikaydi nagal eri kering kersion o soy ke boray na borofotay
4: Bibaynes kelbam radio samar le ki forim bele kerigi bulo kelmang siming le kain taringale al kaina kauna dain tombol kito nyading foring radio le.

baabo ko ngara etedok kinga alandai beleki mitille mitil dikirsimo na dai mitil etembelen albadu kirenjaru juda kanni denjaru mai sirratan ne kemata ba ne im mitil udon so maske dual bakiden jaru juda kanni denjaru mai sirratan ne kemata ba ide imitinin dio nama belanga songwa kei na ko hendering to tok to tok kirsimo dik nama beleng do asaji ajalumba satdigen ajau satdigen ajau do asaji ajalumba satdigen anga ajau aba gilong banui karin javiti nui karin javiti aran jalu na nui karin javiti ota songwa ske isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is nama mitrin dio kai nama kuel andiegin to tok kirsimo do sigia yaromba sadia yo ine embele bingeti neskin asin beleng dual lodik leke aburu ker leke ala el na o ki kwang elle ne ji ne sa yaromba ji nama jel ne ke embeleng ajo sadenja yelya nama di ngelle mota jurngeti nan ina long making way nan kalnga din ki mota nyet iwi yela nan nama ye nama ga ken ala si kwa ye gal bas bela ken nan bereng na sim bereng ka ki al bas binga si kalum kwa ga na sa kalum ba ne ki nan ki ala kan en dalan jinima dembere se ye jinima su da ku jwa ye gal ba bo nas ken ala le dui

Né, da bele dok mun yene jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bele an sen kaminga warma da ngara karul ngarang namas ga ngota ngara karul dia me kri botokawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti uran songa lan de ngara karang na gar nama indik lekel alem bereng abai gilong banui kring jaweti nui kering jawati ine ki tabui ki tabu ne ji udong ase pakke ne yona ira jaw nui kering na lom balji jong lam ba jilong na ma nui kering jawati na janni marang alang ji gidin tabu ota ang ara jerengan in duo tuing kering ali ilong o in duo ka wel alam mani ai ka duai in duo ke yura kanni ka duai na inarang duo al jwel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duay. Nama ilayin na in mitil inambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao. Asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiringa ka ilakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis ingin dalang. Kain kwasi songwas ingin dalang. Ini ne duo alden jaro ke ngabe yei na pingi ne esi ki beritan ne ke otabawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si doks indelinga indara dus ini kwa kit el ota ngara kerenga riwa kwa ne dine kain kwa ine na duo si namazia nama duo keren vele ke jam na ding bara alke bang nazi jalum ke ngara kinge ne liale do bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kang mbele kila jam endalang namani jang no mas kwa se erdik ele ye no jalum ba kai

0: yei na kwa ke but kawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemban kama ira bede al kirsing kwa di al hoy na kangi na kira kwa di al gira kawe yeng kwa si dora ina skul ngi tiaba anam kwa e udon nyet al ba kula rage dinin je nyet na kangi na kwa di nel wari nel kwa di anas masini ngindiri na kareri anan ki kien anan kisinga na kan kisinga ilaing ne yen ke loto akim ilaing ne yen kien ala se du kulie ne yen kien surunga se ir kulie ne ila na ma yei na jundi na kwadi kwanta de kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se kwasi udwa to la angan na kin kwadi aza kinga na ota songa kae ba dia kote nga loto kwi ma ilaing na skwa ota songa kanga na ki namen kamin ki alan kala ulong asi tu ga kawi na ki sur kilong den sur sequel adi gilong nan jelu do di le baray wala di baray ba nan jelu ki ki ne bilong na sin jelu al janni nan nan nin jeinga na sin jelu alan di ngor resi juel na sin jelu alan di mboru si juel na sin jelu alan ki ngwa si juel na sin jelu al giro ke kwa ngarabang namasin dinagini niki abakamuna indala kenga sursi bankwel sursi basin kalum nama elaini na yi dai metilingis bleng aba gilong arambaki duet bilong asa sur balum na leale nama kwa kul kamwi na loto kong na sursi kwel na sursi bela to le coming na kwa kernasi dogben kolol kwa ge marang ki ba indalan kandayan baraw albeki ngasa da wopia nama ine karing nama gal sikir kel nasmitir kel kanyi ngi boray
1: nama sin kaiti ingisen wa arambay ki won kona bele ki mitil bele ki mitil kwa kitinye asafor kalngana kirsinga

na kain keljam kwa ette ina ninkarin na magal askirkela dan barnamij bileki mitille nas kaiti na magal si mitil kirkela ade inkirsimu na asan kirkelka kitar kainge na kitar kainga gado na longa dingang dosi kwa kenga ngal dingang kundul nas kaw ilayin anasi kain kirkelka na ete na may nakarin na magal askirkela nas kaiti na dan barnamij bileki mitille kirek ki bas udonga na aldinga ki kundul naskaw alansi kaim udonga kirkirka ki dal kainge ne ki dal kainga ke na longa dingang dutsi kwa kerna aldinga kundul naskaw ilain nan zeki kain.

na ette namugal kwel alan dangirtimo era sikirtimo alkin kwa borum na borum namen kwal otama allonga songangalen borum tarinja nama dik janingin kirtimo na namakwel asan janingile kanyi janingi namai lan kirtimo ton kwa sur alan kwa surin lotok tarika alan kwa sur lotok tarika we na alan sursis kanyentia kien taringare na janyingi dognoma longa songa ngarendi ziyo zan kin ala se janyingi borum tarere dik nomoki guti njaido kwakit al zi kinga na jurenga doke age yen balong alan gutle putokerale elain na boru guti njakwel anan ze kwa guti kalnga na lia abas guti tulle balum diem buruti bangiri bagi na abas guti njale dulya baba na songwa abalum ba duker na undulna bingasi gistabun kiren na mbeleng aljien tawi elain na se gudom na ma dora buliti alan ila lole ongale longalan jijong na ine gut na mas ngerinti longa songwa inkin dora ngarinti na gudike na tulay na dike na tulay ba gi aljola lam gudja bang ila si jamu al tulay kwang na jo na kejo no mani ara jeran alan si tulay jiwi alalia kin dim buru si star tulaya na inalom ba dol gudja na gudjiwi alama njo kana al queen barna kila dile songa tulay ang asa guta kanga ba jibas ilayin jiwi asa nyansi yanyini. Na alan si yansi kura tulle nga jawi. Alan ke nga kanya. Na alan si yansi diyan jayin tulle ya. Zan diyan jayin tulle ya. Na ni yiyan tulle ke yinyi. Diyan suru niri. Alan tare tulle kawal. Na kakire ki yinyi. Na ba yiyan tare tulle kawai. Na kakire ki yinyi. Bay long alji jang. Na tare tulle ya. Na kakire jang. Ilayin nasji yansi jawli. Namasi yiyan kiwiye, na kawwiye, na tarika. Na marji njwa, aldi le songa tulle jang, yansi asa jawli tiba. Indalang ji iryan jobo, ilayin na duldin diyo, lompi al kwasip ya. Ba deling, si soka ja, deling asang on duwo, lia nama way. Na kila sokan diyo, jino jwela sa nyansi jawli, otanga kita sa ji jiwi, alan si kiwiye. Na yenkege tarika yengal sikiwe kwa kidal sidengara tulle kama udonga siki kitulinkawe na kika kirinkawe na sikiwe yengal namas kwa kerna si kawlea namas kwa kerna si kawleal ilain anan sikira kwa do kiwe yengal namas kila si kawleal ingala namadui na indala mbas dire yaula namadile nyaa

nasiye yesi kuruage nangye yesi impia nadeng nadeng bela bazie kwa bela sipi ele sa jebelbo naki akwel basang ele gutiki gut al ilong anan du demborun tare piake al demboru si tumuna irije ele gut banki ele borun belei al ele boru leke niji abo gutiki din bela jaba gitaga turti en jutumo ba nakela kwasi alji tabu injarte al jutum din sursa ban jutum ba yang asi na jutum yani bakela kwasi na jutum al beledi ni niki endo la ke gut kare na ine borun jutum ore na gutin jake na kingwa alan gutin jale buto kare alan si guti tu likiwi alan si otanga si kerker ka kit al kainge na kita kainge ban yal biki kwadain belele wala galdain gorre ile algiko au nas jalum gi eritel giren jaw kan jaw na jibal wadi surti delin jaw wala kwa karna sinas jaw wala jibal wadi surti jaw wala masdi ota giwi nima dinen dia janna ota jaw lia den jagin ele namas jagin nima haddu indaram gi kan sing buru jang ila nas ki uwa ma jisi buru ila gis kawe nas kundi nangil lompi bingas ini nabi etteno boteng lande onroba kwa kin al kayi na tare kawe bayenga delin na kayi na kawe na kwa karna na kayi na kuni maranki la sina ko la nan kundi ki inkwel dobi duo alke na burudiya ke wana parke alan gutsi pi tulle na alan den tamu inja ila gutsi alpi den alaiba alwenti san ken ala si pali asan ken ala si pali niskiwel alan si kien surunga si kien surunga ni kakire kinyi na diem burusi kutumul na lamba dele kawi na msindini agini na kain ala isa kelbam ki inkwel kwa bi kwa loile na kinyi alam guti ngaringa ila ilai na kin kwa yembe si guti niskurunga we na lia alam kawuna kain ulunga si kege kutubenka kida embele na kain si na dele akawoba ki borungi na kisting Surum in a kitchen, Janning in a kitchen, as soon as the canyon. Janning, Dick, no booty, and then kissing my tail.

0: tare da kai ga kangal jamkwa da barnamij oren uduan jare na ine nama dangin wembeleng yani asa kwataban wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan da burusi kabe na hatta orea kerna zatar kilo poka ga dido kenge na kiko akul ko luasi na real dui na yen kwela son pora sinyetin gagel na di oranga ke daga dilu ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din ki pora inin ka anan ki wikana dan suru sikainga
1: e ki pora mai nan ngalan in ka asan ki kain surunga sikalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja nama li atawro jorona jona na orre jaro innama illon alan ki surunga sibagi ka dikle na alan surunga dembele kelkam awle na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan ki ke basawe jidok ba awuna na ding tumo nyima jirgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alanga kunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo alkain deldin dio anan iskan ba awuna surunga si sur kigin anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga sibagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba awuna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tui ka wena perrakea na ki aba puto akara ba ila suru asen kopo ba na dan surun songa tarai iding aba tarra ay ba del din kwa nyeddin tari nga kwa nga sur anka ya ba na karaba ki dine nga kulili alan kel ne kiyo nga si dan surun idi karaka wea na nama yeng kuo lomfindo nga kain kurono lomfindo nga kain ki kaina estalangi bas intalangi anan surunga bagika na anan kwa surka na asan kain roga fugo ka na asan kain gurso perle kige nas inkalong in albay jisi tebu keili alduile undul na it aise jisi enga kasi aise indel iding naka anaji tok kanko na kain nantoge bele nantoge suru nantoge orre nantoge alan surunga si bagika abaki surunga bagika na kakire kara lia duot alkarake ne lo garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: to le maram ben na dogisi lo le nan taras girsingo na na magal wo to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si ko po na ki dog ayin ka ilo le dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dayin si ko bo in kwel ala manan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain songale kain alan duo dimba rase juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki suru se kwengi nyedin al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedin alan suru se kwel nasen kalong lobi lona minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi deng yo albay long inalaji se yo iding na abajio lo kerle duose abay la duo kerse deng tar jarana ding se jonde ya bi jise yo ba deng se rengel jise iramba ilole na men belen ke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi maji jana gitiyang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jike ke tok bang na ke bele tok berseng nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru do ki duen jalon e nang bi duen jalon toge na ke kwa ger ngang jalon a kergel bang ine na modo injundi kwa alkaina kwela za imboru da ngese kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki surese akwelba wala sur askirgimba aba yen asa sur kirginga u eribiri ba itkawe ali en kwela wala gal asa endele sur magin bakawe idina endonga toge aba kele beskirbiri ali me kaldia ne skara bakabe mara aba ki ke sense dok inze ka enala yen ke ina yen sur kirginga naski dok sur kirgun duwalan elnes ki ngase tabun ker akaba idin ana kwa ki nyet al kayen kayen wo nyet din je nga kayen ba ena ro aza karin ja ngwe akaba ala min ela kwa nyet iribedel na ma ba ki sina ko sa ga na ma nyet to ga jawe na ba na ki enje na ina na ma gal roze dem birnya jundi ka ngun jundi idin nas ku ro ke na kali kil mas ke ba alan kali kil ma kabo na sur nga se koyenge na ka kire kare na kido keru alang ngeru ina la yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na sur se kirgin ela yeng dambu ruba sen kobo
0: tulay may ramayin dok nas inilo yun ang tarazir sino na nama galin etiri karin kain kaljam ko dahil bernamig orang udo anjale nama yani tumbalin dagdi si kalkan makayinga nagal dogingo kerekeri

0: tanedo kainga kain ka jam kwa dan barnamij oren wudu an jare na in ine na makwel anan in kwa masanan poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masanan na dan kania incoming dan kania yek jizi kina dingin ni yani kwa ngela jidi na jizi lombi ini na jidi ndon ake erel din ndon ake na jitani nyama ngi du jizi ni yani ne makwai da langa sai lore tiri birtin wai da ai fa ila ai ya pa me za ta alkwa ta mungi
1: e illa jirsin wato lei illa bes illon alkwa gen na najibe gurre kinye alangi tong dingi na den dio jay na ma sole sin jamin algel ne kiki ji ko asur kabi ji sole si keli jaw al din tong el ne ji bulo inama yey na firge na skikelel ye donga kai naka duin surule ayin kala dele ya nyalan donga a wala yening elnes inkwa alke gafala alke jiti a maraka ile jundina illa ong ni idneji juel naka a abaze nela nkwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong nabatar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tong dingi ila be silong alye ay long in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in na maye ayba iding na ding al dingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kullo ye la fingi dine simbeleng ang algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nasjela idi ne kullo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljey illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi idin nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe namaze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jeynga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita atwal nga jembay la nyet aso kikin kurungan na kurunga si dog jegil ne kendil yalan alan buru dog ni mangaske bana san kurunga ke balan ku yarin badok in nama duodi na duo ba erbe de duo ba sitani ne dibdi ay bazato in alki mudonga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikin ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji yesi dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo la lan kimbaw ala jundi balan baw ji yesi asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonko ngi in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri dan na dem bari labes ilong mat al anenganga sambilinga la angaba madem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angelba ka ban gisan biling era dele songa man ninye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelan alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan otoyngo na queen abung asan kwen kan nga todik ding duo ayla inniba na ding algi dingi na dileke na abo duo ba dingi si asan ki kurojel ki lulla ala undulba iding ne yang kwa kat enan abana ba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak injwana ka nama dog de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki kaya kang na indayngi orre kanina ke nyet nas kuro arrakay na si jurunga arrakay kusanga nan kayenge na dayng idi indila ilal kabe nan dayngi ala nyet ki donga tokken kanina ke iding na abagis ji duo kounge nan iwranga ji jurun na abagis ji si niu kounge nan iwranga ji jurun iding ki auto kang ala surnga si bagi ka na kay udonga tabunjol
0: tulay mayran bay na dogi sinan tarazirtingo yani ala ki kauna donga tokken namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na ba ka baluk ala desi taman pur dunga ko lonji bele dere la sejani lakin dere la su kwani le aba kwa ba na ele duwe yegi gi er ni jeba jero ye le yaman gi sini ye ba gisi uru numa dinga le on na ke bara fatay ka nga jam kwa na magal ine tirikarin na asiker kinga na dog dang girsuma in dang buru si tabun kare na kaisi na kirsin dang buru al kwa ko ran kabe na tena mai na karing namasgal asikir kaiti.

otan dale kwantasle musa na masa israeli na sen kwa na ma yiduo idi nung si jegira adin kilike na kulni jira jundi ba maranje ina dele jawe ama deng si akeba wala galia siyaz jalumba na nung si badin it nung si badin tong ja na maningen si el na kwa inga alan yese jawe na alan dogi dead ja idin alan dogi dead ja adi din jare lel wala dik jumo nas jumong ilina tulay ba alan jie si jundi na fakat nungi as jaba ama di jare lel wala nung jagila na dora kwa ya maran kulay ja asa nye si janye nge alan gire bagi long fi urel gis alan nya dik duo de njuri nga surji nge na dog gis urel alan duo de dik ya nga njuri nga surji nge idin na diyan kuri long fi ban duo it si uri nge alay layin fi na amaji doran togale wala gal kuru ngire di arik jagila na kien kwa na kiro jumel je di ase fakat ki kiro nga jabomba di ase jundi na kien ki di ase jundi na kien kwa na din suri si jabom asang unwa tulle nga jay na alang ki nga yang akure nga ki jay ama tong judumo bas osh wala gal jabil juo alang duo kier li nga po yaba na may jisi kien ki wa irikay na di reisi ki kola kirgala jusungo ba alang jayo ili nga maji derja bangudu sa inyi lia itasi na matiso nga kabe na di lelsi kinung lotok lia jirgo ba asang rei jayo na juri it sura jingi ba ala kikita na nyilu lotok kabe na asang turge nga ongal bau kien juri nga kitsi aso bumil ya ngang ungandali musa na masa israeli nga sing kwa na amas durik ya nyangana stong fia lia namagal pas fia nama ya si ki u jitiji manas orang fia na main kwa kain ya si stong a nama umang nas niwai ba au na deyam ba na iya deyam kwe ni usi kabinas belenga jandi lole kwa bay na le karyal na deyam ni ming garra kawliya kwe ni ming ba namas kwa sin kwa induo duing kwe ni usis nyanga namas nyanga nas tong fia nama galbas fia ye nama ininas duin kwe ni usi orafi marang in duin kwe ni wingarai alam begit nama dengarai juri kwa bainan tabung kolpol demin tabunga bang ilna duo si kabe nas kidare kande alam dele fidda firi kabe na kwe ni wimba si kanya

ine itia si ora pia Israel na ngi si ya en ke jain ni dia si fakara ngi ba mara ngaba de ngi mi se ya na ne ya ni wa sa ngaba e dia si ba sin de bang ton tu sule karya an de min ko ki ki do ngi kliya na ne ka na ne ngi wai ili na u kusie fia boru Israel na ili na de bang ton jiro fia anang det bi umo jito la si yin taas lebaran. Yang anjilo na jiti jaan daale. Musa na mayen kwa na amos duwarik si kia it bea. Asa nduwo ke na jilo kawe. Baye nga udok si bok. Anang uo jiti si yin taas lebaran. Na amos duwarik ki kwe ni uid kairiye asa nduwo ke nyanga na mos tompea. Ye nga udok si bande min taura barang. Nama ki kidoma bali na maning kosal. Idik na kwe ni uruwa tanba, demle, asan kofol. Na duwa de gal si, duwa keri nga ni usi, ujiti fia. Anambi unwa jitala si, di entas le barang. Mararama si elan duwa, kiti ya ni umadil kaya diye, ya nama ki duru tiyo na stompia. I duwa si banditin kikido nga kawe. Marang ya ni usi, an kawe ba. Idik na uda fia ba alan kawe. Marampang ini, ina duwo kere bara si jumo na fuy. Idi na ya ni u mat ora da urutan. Jula ni nyare si duwo jumo na duwa bulan basa nye si jofo. Ma ina ma dik na ma duwo dik kwe ni u iti si tiyo. Asa ake yege wana mas tom fiyana skwa ke i duwo bang fi dawaya nga os ja. I duwo bang fi dawaya nga os ja na mas jenas ya en. Idi nas tom fiya na idiya sita ga fakkara njonde ba kire nyai na duwa to dok de mbang ya si ya jeba iri na ujiti na songa orai de mbang iri kwa asa jisi ngo ka uringi Musa na mas Israeli nga sen kwa na duwa ture ala kurgi kaldi wala gal kande abunde ba ala lomfi yin tabung bagi lole arrabong na jilong kwe parga sidok na mandokola kulinga ongal bagi lole an kari alba alan ke lom fin kwa rakon na abunde ba alan amundungo na mo abdungo bagi ko ale kari na man kien kulinga waye na man kien kulinga waye sido kijay dinele ini na yem bingo si bosa na koro ay skeleba ni ala dona banga ala masir buro ne dinga sa yeng balam ya ursi inangal alange bingo si nalem pia. Asa aram nahren lekele. Marang diyan kuri longfi balam si sat kelas amiba. Namadde nala si diyan uung barka. Diyan uung barka jengo. Ili na ilongfi bingo si kwa ingi. Na diyele ritodok. Abo ingi ba namanimbay. Na adome nga si abo ringi ba. Ili na yeng kien bar nga. Namasri nga si galbas ababa. Ili na li sola ba nga. Na duwa si na kien kwang murengale ki kulinga is kari. Yaman bagin kwale kari alang arra kongol na long face bagi kongol.

otang ereja ki kuringin soka. Otang ereja ki koring soka. Musa namasa israeli nga siin kwa. Na alam umujituran jang nga si bundi. Ama kiya mwanda nga derin biyo. Na amas diin tasle durit jela nas urong. Ba u nas diin yongin lole jawla. Na diin tasle akariba. Lea namaje nagi korolingo ama loa arayna. Nama wai ngona diin tasle yongin lole kai miya ama dule poy. Na asan kiya so nga si kuwa loo baango. Alan dele banne yongin pal. Na asan totok duo arit ke. Asan deen surisi kugang dulo kuto. Alan lea deen si usip kie suru yung. Idin na long fi diin yongin tasle ilong. Ay asan kiya ngonde nga le jofo. Asa nga si boto yungo. Nala diyan jongin loo si tebao. Nagudu se ngayin. Bili nga lalong fi. Kusi nga jagi lwa. Nadiyele karafingi. Kwa ang uunga. Nabele nga ndari. Musa nama yung kwa. Namo duwa abidik. Den si tle kulingi. Nama diyele ela. Yesi den si tle aspao nga baalam bale. Marambundi na loo tle oong. Alaya kwa yungi nas tule nga. Kiyende male. Na isi uji tiyas baba. Na Israel nga le. Na Israel nga le. Duo wala ya to dok. Ala nga keva. Ala jilo fi. Na asa long fi tong le. Duo to dok. Ota. Wala gusikit ayala ba. Ala ki jilo. Na luting kawe. Iri na umo jitoge. Long fi le. Ki yamba nga Israel nga si. Ota. Na gusyo iri azbanyi ba. Ama ye nga si. Ki wabani. Fidale. Majama le. Walagal ota kerngale. Maro nyar dungole babong ama yesi kiwo bani. Na kiyo mbar nga si fokat kiwo ki janya abani ba. Alam bingo si diyan kore long fi ota kitle bar kaya ini ala ki konga bao. Suru itle ala ti babong. Na ama imboa ala long fi si eridik bani pakat nyoke ababa alam barang na yesi bagi ba. Idin na long fi man diyele koi ngi. Nama izmi mwasi korong jiro ama nga barang apa. Na uit alabi apa apa, yedi yang ini korong aisin fi apa. Marambele it alakikiem bonde nga jua. Marambele it alakikiem bonde nga jua, asa long fi isi jua, bayang jua alakki udu jua. Nas janda. Nama diin barang reile jeri jiba fit jam. Inala di kinma kwa ini marang ajando ba alang kiri mohon jawong. Na di di barang gomongan rile jadi bagomongan tebunga di jasa na jam marafakat ajan di barang jabu.

0: Agal din bele saytu mara lompi den gis jase totok paliti. Deming irija bayay na sasonga tulay. Pool na silas lo idle kagul na janyang in kwelingi. Mara ngenki unsurunga si in akaeba yangal janyang in kwelingi diyen sejeiba yekenga. Na diye lompi in kuro kuingi. Dombare haak sangal weye na osandik persa weyanga awuna os. Abar den ka banku mona paul na silas na kayengi na kien juma nga kawengi. Na kwa nasi kawengi. Na dulo kwa kerenganas yenga si kelkamengi.
1: Imbas ilongiti nina tari ho ala akengaba. Alandu lo jiti ilale wanaspi. Na kwa kerenganas kelkame naskele.
2: Ka ilasi se el katakade ngarra erengel. Anansi duo tinne elayile kwa napi.
0: Kwa anja nsi jegil yelo dengang arise ayo. Ka in aming ye arisa songa erikenga. Paul na sila si alki kuo gudus kagirikawe. Ye nama sasonga taabeng kingi. Ndiyeng wai nama ki kise kenga. Marandiyeng se jayi nang do kise kenga. Aboji Joel alang indala jeng. Yeng ba kwelingi alang lomping domboreng u kusal. Kien juma nama iri lompe se. Nama kien juma nama lompe iri kagul. Nas kona ene kilul. Aboski kilul kona ka yebakain kuze iri jagiti. Nalea kilo kalipelet akawba.
1: Kiden arra pellet akarangaba. Ji dimbele ailong.
0: Joingi alba ari kakire kwangi. Alan si ji jayim. Joingi ba ilong na ireja. Nina ala Paul na Silas kawe.
2: Aba kwa alumpi si kweli lo tinne tarrale kengi. Dogbas kwa kerangasi utonga taranga undul.
0: Jagil kake nga duo kwale na kwa kerangale asakel kami. Kuroba kakire kengi. Dombare aak sangal woyenga au. Bersa weyang o natamansi ardenja. Ida alba utonganja ki kuro kenga. Na longa ni alba surung iri kaingi. Kela nama dulo kwa kaingi. Na kikali tieling. Ida duo kwasi namas orre poeling. Duo bi duong jinsir nama pulungo. Dulo kwa namas songa kaule. Alba yeng kagile. Nas dulo kwang orre poeling. Ye nama deng sar imingi. Namas dakipia alan deng sorsi po. Ela ne deng tabung. Inja dulo kwa al kulnye. Ide Paul nama urutan. Namas ingwa di surisi awreng ajaba. Ki al kwa nyet inekang.
1: Na dulo kwa ling ay angil. Asa ye surung girtingo a piyaba.
0: Awuna de mpele bing dulo kwa si kagil. Yaba kela dulo kwa ang tarike nga. Roma nang dora imbele nga. Aba dulo dungo kulnye. Dulo njano dungo alamba jigibulo. Ming ide orre albas Poilingi jinsir nama je. Ye nama den tabung inja dulo kwa al keng. Ye nama slonga ila alan si den jainyet jitibia. Naji ay jaming. Duo al ka tabung jawriti. Ye jain diyo kwang tabung jawriti. Sarap sangal weye na osondik bersanga weyenga au. Netizele weyenga iis na au gis arden jaa.

0: Wore kwa baila na si bomungo na ibendeling tina kerker na longa kerkerle duingare imbereng kise alang wore tulei na kusengang karake na dogalang kokul dombang kien longa leng ni kien taringa leng ni kien dogolang alang kokul dombang stawa gis aldi kise nse biboru biboru le na wore kwa keing alang domge na sunga gistawa aldi dog al ki kolingi na nyanga iting werikenga mareng lomfisi donga kani oto na keinga nasang kibingan kaiti ine bara hadia ke dogna ani alang gidonga ini na kisense utongo sunga ke nesbiro balonda ngore leng al ki dele kana kumiti jigenga ki koranga sunga ke na kumiti oto na makwela lang ini inkirsingo ilitile al gijisi gis ridikene ko jenga dele aini juro wala aini gulungo ki dora budde wala gal ki dora itti nama gi majiran dada hadiya si anene donga ini nama doken nesdan do mangkao jago
1: asoi bara nay jammay len jani joyngi jissingo jutumo bagi bayla orre kwa lobi lo albay ndonga yen kala ndu ndonga diele fago kwa kilena kamungoy ay sibo muono kwa kilena ko nga ay sibo nga ari sangalon kwa kul kuse ankara ban nesmo lo daraga fi adi ke lo nga kilena bay asoy na magal ko naskel kam it algi lumpigis kinga sirisingo ay sambinga sa kago orre kwa aso aso barafota
0: tarasi bara hadia kisense baye nangal si ki kokul akalumba wore kwa kwa kital dakibanga tu simbago bela na ko irike giara jina ka asang dai wore si irikare kangi idine bibang wore kwa na kel jam kwa ar radio samar si kaliburiti na dok ferrabau alandai ngore utongo sunga kelami niki kiengang iriko. Nama do kwele lang lo leng kirsingo alie niki ine rime nkaki kwa mbele. Na ule do kungi gizbaso idi niki kwa mbele rime nkau marang. So kenang ela kisense niki utongo kinsikul kikaim bele nga rime nkau. Kangi idi niki akwele ba asang kain utonga walagal. Daing ri alki deng inki daing bele kirsing alandu kerde ngararengel. Ilan sabba asogis aming. Ato namado kwel kisense barahadia utonga sunga kain daing warele nga sejiro jalung. Na kilmangang diyan sunduru genke na utonga sunga kain. Marang ila tila agi jizi kilma sunduru genga. Zeninal ki mitil inkaminga. Aba ilon dog na di murta ge itin na gis koye yanga fi. Aming ilon nesken kargajea. Itin bas bas geitil wala. Kazali kasibas ilon dog longa dingang kial dulding kwe kang. Matinim faal kuriti wala galgi koye yanga gis kelleli. Marang ila lo leng al gis jizi koye kello. Ila long alang jaungi na kerin jawi. Ijago na gis ila zonga jawar.
1: Tulle bara. Kibora ina bara fotte dinjingu insa tarasi kisense kelman tukin yei naikin jundi alang utonga kit jeringel atulanga gaba na zainine alki mitil kayang abongo inkaminga abas kilma si ken julu alam bay doma jingi doma nama ya jingi ti yane abas kilma si den julu alam bay tulanga lerang wala alam bay jitinga le jingi inna namas aymin zay masalan duo aji rijana yisi kelma tokkei wala rikena zige na naji kelma soldoroge ele tinlenga tawale ina jwaba ayla kasi kelma tokkei alamba ayu ele duo si wala duo tayle ji kelma tokkei an duo bazati maran ningi duo lo makele jang namay din kelma din baro soldoroge maran duo ela din hawlileke
0: Asilomba.
1: Nama enai ardigile ingo. Wala beledi gingis aldi ela. Na ingisi ele ulengang.
0: Rang.
1: Kilma soldorogi.
0: Waraga na ingisi di lo ele
1: rang. Na ingisi di lo ele le rang. Asan di utosi kargaja. Utong kargaja nama ailong. Badin marang asang alan tokke jarang.
0: Alan jawi.
1: Na tokke jawi. Marang segyong. nina asa turu ken kyang arega
0: na dingi vet kilma za so son dor indir na yani ka kila kwale an na bes duo bele ko asin alum balan utu bay nga min tawal gi duo si kila den tim bas idi ne kwadi ga ne sabura kay ma ki den tin ila alum ba ele loleng awi
1: he
0: ay ni ngai lozi
1: ele losi ko se ake ba udi ne kin ma ku toga ge ba nan kalen ta do ku toga ge ba duri ken dalle kulle ken bele so warengel
0: barang bele alko
1: bele alkoro jawes ke ba marang erike na sinjiki ke ele bele sis jawngon dora jawi nama dora ay jawiti jilia asa jiwona di dinkel ma do fingene ela marara ka nyet bungo dones ele do se injwa to imbara ke gavalai
0: ji jarin
1: ka se ele tinle e
0: jarin garajo ka wala sangam insanin kwe algedel dide kaines duila undul ke gavalai in longangin inzi wari ngo marang kaine duila undul insanin ko endenjay
1: insanin ko endenjay le yani kaines ngo aval rifiran na filan na duila undul wudina kwa kaineng zai yeden kilman tukin al undul mungkin nasin duo rifia ya mungkin nan yesi aslan min nake den ta wi ile ananya war soldorong indel marang ka namas insi alung ainin jalan ken koronga si du jawi marang kelman suldurgin inye bas lom des long ela puye si ay long nas inan jawriti wudin na inan wabal otto du togi ne kelma tokken del wala sare du togi kaza ta bizar nafsi dogi kelma tokken del maratin marang ainin jabi jisi kelma tokke enga na ela bele tokke si jwa ainin juro da anna in duila sikan dai molo ya ile tewa na nakayin kidongale ja nakayin kelmangale ja marang ay su wax jawriti na masela le jawriti ay aljilo dai le jam
0: ya
1: lo makele jam na zai aisa ari enana jikalas jeluna den hala zaimba ide jisina ma yel abonga yin kam ya anisa si tona jawle tona sa jawle ya ni ji in ari si den hala zamba na me kelma soldoroge lingal ni jana bele ela si jaranga do ngile aw ngi tesan wasile nga al ela bele ku sesi jaranga a bara limba jonus ela do si njwal ki gafalay ka gisi ide sa ela bele sa ndala wa ela ka sikil mato ke ke na deldin ko ela deldin ko ena ke insan al jain a bele tokke al kuro na dimbara el nesin kwa ayle kin masol dro ke bas afa nda wudi ne kin man tukin insanin kwesi ari digile jabitina le ji nyamin kan ele tihle duin uto kan kar gas ke ngaba
0: neye
1: kan kar gas ke ngaba alan asana akuroba
0: neye ji jawore ji le dai ngorelen ati duo ke ne se intima ka ke ele tin kin man tukin asa barasi eri korong a jelulana sa so hayni ne duo duin ne dem barasi mbelengal ki gavalai wala yin rigin nakeba
1: rigin nakeba alan duwa si jumwen nan dayin orrele
0: yani kikilman simin kikilman taya alan jona sinjwa ilolin
1: alki gafalai
0: alki gafalai yani kela wala
1: ake imba namakado kange na waya san inwa bi innu asan in kiwi eri elasa jijana korongane jiwo sina dimbara sa kelma soldro gya kilin kelma tukin zamale alan juwa sinjwa alki gafalai na jigala dimbara neski gafala kwa a afen si jana kikilman tiin si jitire na ere bele si tane dinkin male wala dinjuru le azay nga ba wudin na yani lumpi ki al kote asan soru nga sukundi ki nga si day lumpi ay gisi nyundi ele dorale namata katini yani alang
0: wudin su se raja nyo gisi gisi ginti ya bayo na jidimbara si keng ele loleng yani al king wal ding gadable wala kilman tukile janga na ki dora ele jawina tarasa kenga ba neji inzijiwo inu ile bele tarasa la najiwo basenki gavala jwa munki ngade lom video gitiki ne sinti yani
1: la la gitiki ngai sinti ba maran ka ensemin aldi lona dimbara si kenga zundi ba al otto yon tonga sia wala au gis pia maran ki ki sense lom fin ere dog yani koronga kay ne kerinyal hal anasi ki kain surunga sia kundi ba ye ki nga sia gis nyundi la ngidi nyuru lenja namas jisrok alla ki nyundi jiruk duosi adin tuka ke ken asan nyundi
0: egal mana tu inangel gaba kaba idigal jina mas dimbara se yundi bal jelun kasiro ga kado gisi ala nga sundi ba
1: lara ye gisi jondi gisi ngudi ne kilmanga silo na yani yellon si del din ko se ele belele al al kusse renye wala kilma ela tokay al erbetines kilma orrel erbet na makay na maye shitan ke ko ambele yani yellon si nan ki nga se pasi gisi yani aba jidele jawmi na na zai insujual ki gafalai ya jundi kisi maranki dok asan surunga si inkundi nenal ba day molo ki nga si jundi na korole korong asan ki tulling tarasko inna ma songa takatini yani asan kelma si ke nga kuluba na aman giddo kelma soldorogi alan tawale garar ele tilla jabomba ayi gis kelma soldorogi
0: ki le timbas
1: ajabomba era garar si le mungkin nan tulle ay banan iteran jona na yi koro sirim jebi na le juro azaimba wala ko atagan ke bayan kello ne karo lele na in coming adali al ar itti marande sisi bayen rubba fi arin dinen dual insan si songa jundina na songa tabe nindel songa ngere ye dali yani na bele ya al kuro uton jaw dio jaw yaske ba ille nangal ker jaran mas adile njaki in nama ailon naka
0: yago
1: masalan zainin alkayan abun in kaminga kwe alkuro wala zaidu ajun ko ganjo ko ga karin dio jawe alaske imba bele manga dog bandalalo yani manga dio jawe aske ba mara mungkin asimosi nan dio jawe ke gafalai mitilgis itingis tanjige ela marankano wai san kikkele irso alang kwa impi menkingi yani ki mitila dai mboru diyo dogal kai na kai abun akami marankange na kai mitila sekundi na na nafisa maskoba kana ma inami ya dalan awnu surwa de ngakan mungkin nan dog jimbara galgis bele kwa na yaga den jurule inan jaba ai san jitu gitti na dog ina lomba kal kamanal ki gada bin doraya mungkin ne sun ka jisi bele wa na kasa lombal jisol doroga ere bele ngere kadin kin mal diu ke alonsa alonsa jisol doroga as alomba na ide jeba dimbar bele kwado na jisi tulese na bana ile sanas biya ba ba jua sun jua dimbara ka bele energy inan na inan jua kasi simmai sa yan ba udina alla ya kankil manga si dio ja na pala ke bal insan baran ko enkel malo jona sinwa ka dik o is ke ne to less iniba ajijwa ye na magal fini yom ker akit abiji jona waje nja ele belesi timbi jenja yeba na makika enkel manga si kikan nas kurrel indala ji nama jana deng era soldoro jang yero nama skim a ji deng era soldoro gang yero nama soldoro gang
0: nama
1: na soldoro gang ela na dai yani lumpia kwa balang insan barang kwe barang eri soldoro gang na dok kemitil ka yang abonga in kaminga abas kwa au kor kingi kital ba digi si bele toyo ya amin kwa au nima tokul na sa kelele ba albadik bele ki nornyanga kwa na kana mai wela lang ore kwa kul kai uto ma fogo ngi uto fogo ina lomba ba duo uto fogo jen na nyang injilong ke ga wala yele sabba marang alan sin shafafi su kangal ke kwang bele yene nan kaminga aya ne lang kai uto ma fogo ngi koron sia san ta wale sallen ko
0: filan bara hadiya kise
1: yani alanga ko bonus bele nga sikikil manga ko mun insani kwende hat so so ba city na ba ilona yani di bay masa yentong na jete bel na jete bel na jete bel yani utuas ke balang u kwa marang aman so so nga jaba taba zainel lele kinal karro nga kete bel aba jio di lo la espega te baba derra to ke nga bo uni yani utuas ke balang bele ko amara ongoni al ungo mana to ingis bele kase da ay la ral tokke ngana oto yung yani insani kuen den kilma wala den addi do bendalalo oto na ma dimbar bele ko na maski kilma jamu na sare ko na maski kilma jamu jato na ma pajirenje pajiren ha jangana ma yindel kilma ge tokke den na jille ji yesu manga jawiti na yaza ta do aslomba ka ngana ji yesu na manga jawiti
0: kisense bara hadia ine belenga ke inga sunga taga tinge urre kwa ki asang kalung zeni na albejia jwa bana ke in sina kaming segang se udo wa dinga ke in zeni na al si gimi til jaldo dogna in kaming a koro al si ginya alanga jangi bataga alang jildi wala alang kila koro sita ni wingal kazalik dugbe long na bele dogal ji ajwa ba bele al unkuro kisensi a wenyi tiba kaya anda ba marang wela lang ini barake na sasunga gi kuru ini na makawelo alang yesi kuruani na alang kirtingo na baranga kul al kaina kawgitia ini madid nimbara Ishaq Leela bara Ishaq Usman Daud kadonga gi anni sunga na tawagis aldi kim berenga arim menjana aljenna jago na king uwan senga ne king kuruan jani alji janne janni king asira dia samarle a kain se email kana ni na jijang na kwante bunjere ne ki kwambir singkangi idi na mitil kena imbeleng e ila duo algi jisi kuruo ini ila risi aye na fizadu a marang ine lombal ba isak si deling mungkin nengki ine kwa wenga isking hadir ne kulwe imbele mungkin bingasi kwa kulnes aming kangi ne kai imbele si aming ine albingasi kwa kulnes aming idi ne bibang nes radio samarsi masilem baw bibang nes wor reforsi ungan senga baw giti idi ne jifer ra jawno duo ker le fegel ne duo ker di mbareela undul nes utomati la imbuliti ne iwiti sinina se jijiwiti kiki sense kankel ma ko la landa radio samar na dayin wor refor alang radio samar kiki en konai na worre for alang yedok samar en so ko jukaleng dayin worre abang ilong na dok uke ninal ki ganna kamin na jinje gila sunwa ta katini alang rimenja kele ti ba worre duno ki kwa labeleja ki dai labeleja idi na kwa kan ki senes kan yana dayin bele si rimenga kai ba ki gavalai marang so ko te bukaleng kase el worre for e duo biduwa ya forzongi dembele si alang si bulong na tagarin menfi na taga arden fi na tagarisin kangi na kai nangamin idi na sejeike sejeike ayenga kele jigil kering yere nganyenge kwa dembele rimenga indali ba wala kwa hata dembele les mushkila kai ngal duo jirsing kien surunga si kijuru kerkulwengi al duo racing ba yanka minga abajilo na dem idle ne jiwa aldem itin tulle ne jiwa ne ki bele for girsin ko ba en kamin ji a riyasa jalumba wala gal marang ila ka kenga idin ne ko agi ki ayenga kirgol ne kundi ne ski ne in kamin yi dai ngi sala girsin oba na doga ko en ngi balan ki to in lole ka go alo to ka go san yin si komi fa inna man no min juru ngan jirgo kenga a ine na modo bar nga ker nga kay bara Muhammad Ali donga gi anni bara jinni Adam aminkin kona katawa basjaso dongage anni bara Muhammad Ali na asiker jeinga bara Azen Muhammad dongage anni dog asiker bara Adam dongage anni aljanna jago bara sagal dongage anni sagal Muhammad aljanna jago dongage anni bara Selman Umar dogi donga anni bara Alkiro na jenna jago sungagi donga anni na sogis amin abasilong kila soga anyenge alitin wori jenga marang gine kiken ko jojangi email si aylam mulo kulle gisvia na yundul na jawgati radio samar bara tar phone dongage anni aljanna jago asogis amin na bara fatagis amin bara sagal na sikir jenga bara Abdul Wahab dongage anni Abdul Wahab Abubakar dongage anni dokise sungos gonga na ajalungo la bjidok basilong al awal de tebe jundulengi maran dongage anni sunga kalanduin donga dive fago bara baj dongage anni sunga na sogis amin na bara fatagis amin kalanjang na tullejang majiran darai Ashar Muhammad dongage anni kalan duin donga dile fago na sogis amin na bora patagis amin na jenna jago inye ineski ngasi faliti amunga na abunga ki al arrakang na tetebe sur kilong na kain utonga se arraduitia bara bara sabar donga gi anni na jenna jago sogis amin bara Ishaq na asikir jenga bara Muhammad Adam donga gi anni dog al jenna jago majiran bayan Ibrahim donga gianni dok aljanna jago bara Abdallah Adam donga gianni dok aljanna jago bara Isagna Sikir Jenga bara Abu Bakri Muhammad aljanna jago donga gianni sunga kalanduin donga dile fago bara Abdul Karim Ibrahim donga gianni bara Malik gisido gidonga anni jidok sisogo dinga jang na jalungala ba kalanduin donga dile fago bara Ishaq Sikir donga gianni ne jeinga bara sora donga gianni asalumba matini majiran dada janji donga gianni ki sense na kalanduin donga dile fago indalangi zininal jirime nga jabe jine kiba tokang asogis aming na bara fatagis aming ne janna jago ferraja radio samar na mera masunga le fago idiniki kwel asan mera madok tabun kousinyal bara Islam Abdallah wala bara donga gi anni dok ji aljanna jago bara Tayib donga gi anni kalandu indonga dile fago asoyal kirro Alamadin Alam Sudan donga gi anni aljanna jago asogis amin ko kul kital benna bago ko kitarri memba na ko kitarri menga baba na ko kital banne skel bam kise kalanda indonga dile fago namas do kayna stabun kauzin ti bara hadiya ai anda ba waring maranki gabalai bar ngasi dog alang sunga daga tin na kuro kani alang ki insi kayminu bar nga alkinganka ine iloren alkanga na kirsinga inu akit nama duldin ku yakan zeninal ko ake mitirin kam ya kilman ke wandi yake lazima lamba kai lamba fukai na ki ine nama gal ku lalan in kwa kilmanas kan lazim nangin ko je janga bulal lazim sin yoke jeng lom firo gin beleng ila lole nga jin yoke jenga kal wel jada sin jidi surzin jim jen yoke jenga ala ni kadin donga ki donga iri egi nasji injumon kale lole na duin bambu denga maran sogo te bukwalen alam bam kurabu jago
1: lala to le na se dimbele dok namagal ainga ay san kilman puyin al korin den wakit le den gis irsin zai ya saki duwo kor be akwani kai nan der le kare mu bashar bardo na kwani kai na diyan kor innan ki utoi ele kilman to kille dok yani ina jwaba alan garar gabun ki kilman puyin ela wala dok ina jwaba alan sin ele duso soldorok jong ke soko songa lala amang illones ki duo hadir kor be nga juro na jona ele duso jundina der rati walgat din puti jabun na jona tuga itir den kar rajon no kute yang ajal do na din suru sir rajen ja ye in kor ay si jawla na imbel ku se ay ela na ay sukunga atin jijang na din sur sir rajen jana jumona jikoron jam jona zindin koron si aniga jumona dok jikoron a jamba abas dok jidian war jiwo ba jona sin jwa dok alki gafalay marankal uludan ko rasa ina na ina jawla a jikoron jam ka ngina ka imbele semi la anaye dombore ke dok na de la reminga al imbele kor asabe ne kel mangala soldoro ini marang duli ala feibal ba woni skin din koron sa salemba la ana dal din ko den korani wala den soldoro yani lom fin den dorale tara sai sin kere ba yani dai mo lu akwel ba asan ki surunga sa soldoro kan ke soko songa la ana dai soldoro gin lom fin tare to la peba namais in amin yani orre kwa yani takatini alang kisuru si wajen kaw ken utongale wozei korngan sabale do alang surunga si yani jom na hawatu le yaldo zeine kin kwa kwa kernga kin borungale wala kin gutale en kaminga alang kuosi ere jello na madu jawi din koren wakili alan du jong namo kuosi iri jello na du jawi kuosi iri jello na du jawi nama din kilmas rajin jani kin koro jabana kilmalu le en nama le je ngana jersun la anna kisense abaji din surti jong na rajin jan din kilmas rajin jan ken azulo bana jundine yani din juru tarif ya badil alan kilman tukin su julo yani sanin jammai dine kin jay ngale dok banju munas kayren je kangen eskay nangami la ana jiba ektibar tok birinja bas ektibar tok birinja naski duo korbe wala yani kel magi to kenga na bele jiti yarana ji inji wasan ela do se san jiti ne gi onas ki gafala jwa ne je gile do gi sanga yimem fia wala do ari korron fia ne yat lo mbal korron fia na ji jwa sa digin dimbara ela ki sense kel male gin ni jamal ja
0: gi ayanga sinya
1: ke ayanga sinya ba dilo le hasi kwa yani ki sense giza ta dinjuru le ja alan doju mones unse gi wajem fia wala jis yesi bere jitti jwa wala u jitti jana elna sen kwa do imbara ji imbele se alja ka se to les a en aba nadiri wa bizza day ngorrele bizza day ngorrele mara sen karra kellel badilan jonas do se injwa imbele al koronge ba janes ja inna injemi indo al ker kembele ngal ba koronge nos mara kon ker ngajani badil alan hadir gen sen jwa ji sen jwa jamala layba
0: adamal mo
1: namas kona namas man kona jani ele lole ayo korong be dia landen korole jarang namas mara kona jani kona kansi jani na jidini orreken mangasake duona dimbe la resing yani surse ab kirya ka ba ele lole jirya jana kanyoke an kajel na riya elele kilma tarang ari itti marang insanin ko siye na lawi sembi kilmangasi surungasi kilmangam fukingas kawba no surungasi kilmangas kawba bizat ayu lole na jumona dimbara ela nyokkei jalunsas jalmona jumona forisingas attinke ni matokbongo ke ni matokbongo basna jumona ken orunga koronge pasin jwa lolo do imbara insi inanga la jabal mara inanja onus mara soldorok hadira bais on akit abade sura rajem pia ba ye luine ksense denken mate yekenga basin iu binu GSL unse kana zamin na jirogal unse nga jirsin wala dosis unse jamin din kil male inja wala din tabule inja atokan ka yelan buliya tokka ka yelan buliya ka nga samin la anna kayan abo nga in kamin abo unse nga jirsin alba bari kili yello ka ngi ne sele bele se kamin la anna unse ye tokka kuriti mara den kerin ni madullake

0: indora se ajundi wala imbele se ajundi na nyawe ake basan kwa
1: lo o mungkin za dal dira ko el banai singa ko ba za to
0: na ele naka amigel yani al duo barar rajo el ba ina lombal barar ray bana joel ji aslan je ba jongona zerringa ele se jide rajo el bana joel balan dora jawi ele usa ye fine ji jelu no korongi ji singi la usa fi le la na orai aba kwa kernga dembele ele si kelkam me ya duo ker ker se gawata fi yani ki kwa kernga ne male al kawi ban kama mana to foral kul innan kan
1: ja kwa kul yani ki wore kul innan
0: azia ba ji ele arisi asa jayin ele ding ele jitti le sel jayin ne jelu nas jisi kel mam fukini ne denga rinjetti ele jitti sur sin rubba jaw din sur sa ta rubba jaw mush orre
1: egal no wore ji sur ka ba ji jan no wore jan
0: egal innan sur su kul rubba jana kar jara le la annana jawrin alang ding ele si dora jawi yani zenina alba dang ane ele kelim ben ding alba dingi na duongal ba duongi na dingi tisiki duonto leta ka sinjol no ma
1: meringere le ding dingal ba dingi
0: ding ba dingi na duomba duongi na bordu dai sawak dai sawak doga zundi bay say ko dingi tiki duonto le ala ngas joldo no ba sare dogal me sorla yani ji asi ding durule ay jorti ka orre dungo arsi bara janga na din to gakke no uto ngake na korompi nas mar ko na kerin jani annan jay nakel jam masalan ay jawrti di njurule na masalan asbara jana unse ngas jawgite ba ay jawrti di njurule
1: ye zata in kweli alan di mbara elal jeluno kojo fi alan sezi kojo jen jigan jelun asan jalla asan sare si jalla ne jaze mel benno mungkin na ngom di jenna ji yani ile rase ji de mbara si jalla mungkin en ji nafsi yom jenne soker ne ji de re jawye kere dora o mungkin nan ding yal abon en kamel dia gari kon so mabay e mal mungkin nan injala si jalleli yala nye e ko jojlo foy no mi jijan na ki den dora ye foy mungkin nan dinde la pay
0: e do kisense yanel ko en kamya kelma ye ertulle ala be jarnas mitilin ko yal do a do al duo kenga na ma yani a do gola ke na buta kawe namas ilongal den ko tonga ke ba namai namasi mere dogola tarayine ojiste yoto yobawani ababa ka baba nam jurro dogola nam kawringi nam tane kayni ta kelman fukin katin namai kwa aran ona kyanga inyaba dyang yuwala nga kayin alba alba nyanga na dyang yul suwal has den ko yal kyanga ala kya ba aba ele ele dyan nam yese ayo na yekisis ja kwan dogola si namas kyin se yo den se ayo yani jikele kyanga aljingiti annan gise ayye basare bakin dola uyele
1: yegil area ya
0: fallo namas
1: ayimin namatongela
0: aywa imitil namas ayimin ela korolle ela duo si jundina kenya nga mungkin nan jatoro din ko era nam nafsu korolle fay maranga ba ela koron se ale jenja ela mungkin nan sai ela doli
1: na kabe ngulu
0: ngulu
1: ngulu nyana sin kilo dola si gituli ngwa e kuin dola ki gobalai matiar wela lan ngo wala ka si erdiga na wela lan a na duin juru e a yani wata ma ausi ta ga sto be ngasa indelin bal ki gobalai al bona itin ta bunta bumba ha baska duin ringa ga na mali abin ngana balo aba sin gituli ngin kwa e mungkin ela dia al den ko se yonan azin viamo yani bai ta ibru
0: na in kanama waye san ay waji ke ay zainaye ne skai ne min kilman fuyin wala kilman den tukin wala kil gada ela insanin kuyin wala den kilman fukin allan tare alai zainin albarre me ngai ngaba yani aji ki kilman fuyin jaw jisiba allah bas dile galibe fi kan alan ji ela lole fi min jeng ela duo al duo ker suke na yeselo
1: yani abas
0: yani kilman fukin ya Allah mashi
1: zati bele yani ji abas duobi duo bara hadiya abas duobi duo intimil jainle alkan kitaraz duo kergene kaji vine min iri lo ni jeje lumba yani uto ngilal kanna kaw abas kin kai melin wasi duo ker kanne kin zillo ki uto ngasi an kaw ba lege marang insani ngwe nyoke ne zesi yite gisi algi duo kene gisi fiya
0: aiwa
1: fa iloleng abaki ilole kuro kinguto ngulja se daim waru je jegil yani kwanin kayin neye yani mungi nanin duo ke naken ade rein ken kolli simu kireli walga sin ko so nga kireli mitil ile je sa ko so nga kireli namaskin kin utawakin adadan kinayin kawe nama jena fiya alan alan.

0: Wogeer diree jebana kolli do wala galalen din pagaale jebana kusabutona ami. Fa jinsi jeim inu duo ila nyana kolli dui mungines diree kolli simoyini na koela nan ami. Yani shunu re kulal si jangi duo den di do togna awuna sare togna aw dui na ami agin yasan. Asin agin yabana di kusan dio eno nusanto bona sare eno nusanto bona ami kilo kusagin yasan nama jones kien kamerita kila kines kawe wo munki finya la suro ki galba di ele fingi ta zene si juwar mitira jalduba fa kal enjoa inu alangis lom vi jisi nyingi ne ji duo ela jan ne di rei kusa songwa kireli ne ding yani ding rei ding paga ambule len kusa songwa kireli ne di rei na kolli simo kai anan kwa kami kangi na kai na ngami idi na ela duo ami ne ji jame basi long al toki
1: idi bi par na
0: bansur
1: e gal barre
0: ji na ye ela duo sina lom viden jalo levia jisi nange yella na makil mangam fuyingi na kai mungi nanka kiki nkwa mbele wa na anania idi no kulu do baden sursi kwel
1: lala sey lala
0: yani papa. Ji abaji di sursi deli njoyngi na kadwen sursi deli undi toy badi ki surnga si deli nin kwen kwengi na kwalda en haulile kin akwel ba dombore gal ine na mezgal imbelen lomvial imbelen kabi ngazi ki duin jalule a nabi yani ki ngankang lakin bi suruban nama ngwa dien jirgi ho sur algis imasilen vin nubial surnga si buelal bolun kasirok saram bayne mboyngal ga bulum
1: ese
0: egal namen bereng idakane impuyin dien dioge nebi surnga ja wel bal bulum tayb kar alla ne njama ze jumel na ze jirsin kasi ayin joyin izakan ni jika sey jigla basna
1: na din bara din to ko ke na jewel
0: a jewel ba egal linkam mitil gel
1: yeselen joyin alla ma ngajullu ba kese ay jewel gel
0: egal ay nin joyin misal ay sin joyin dine emberengel kana jisi al de denjalu levia ni ki surnga ze ini akwel ba danjo yin yin oto yin alki surunga si kwela si duo erike na ne yeto yin alam vya ki kurona si janyingi ati duo erike na ki kilma kwela nang jiro ki kilma si yasi manne njeng wa mungi nani yela duo si oto abula bala ki nani jisi bulong filaf siro ki tila si jisi manne nja marang yela fuyi ngal di indio ki adin di mbara yin utule yin kwa ka katarangal si ina na ina ngang halas yela fuyi ng bazayre yin den wajile wodi mbara da zai la fuyi nyar rigel beze
1: la
0: kin maran jijan na taben jindelin dikil manen diro indelin ngi suwa janga fi ngi joru jundi ne tawala gani
1: jow no fakere jow de yin kasang enan en wala kalang den eriela kalang kelli ngona duile ela
0: wufi de ya ngi suwa janga jow egel ingiz yidia egel kataran ay jitaran allon fi ke ine kazi don ne lu in kelma taran allon fi ye na fiya na kali nan awiye taran inan alan si duin sursi ko yeyela kila lozi akolumba
1: akolumba ne hay
0: ba inzi kolum alan fuyinge lagi marang ile fuyinzi ainin jirsho
1: hasiki na manni ken ka orre kwa kisense yani duo abu kwasu unse nga janni na majumo na dile karinge ke lul ya na bay a karingere ke kwana karnga kariya awle amengal duo jang ayen asi jitile sa jenja wala sa ayen asi kien kelma an kela juro ayen koyli na may daki kelleli marang abajal na injwa san kien kelma an kela si jaro na sinjwa ji bayin filan al innen jaw wala dara filan al innen jaw wala bara filan al innen jaw ji ela kwan kajang bokwan sa pijan na may baskawa na may dide keringa kelleli wa yani ela en sababu duo jangana su kwasu unse nga jaw go tenge wudi nga ye duo di de karin finiti ji karin nga jaw nga baba jonas ke na su wasi lembe na ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye su duo se eritulle inde na mas jigal arijiti man nan jindel a ele len tulle ba on kan kel manga tege yani ke sense anin ki jorungan sabai anang ki unse ngan sabai anang ki ayu erin sabayani awun kain kil mga tege aslan ki fora orate ya kang nama elena uwal yani kongo kain utonga jumingye udina beleas ka nga balang kwa wawo bizat ka songa ngere abongan kwa sikuru anene sajang awu udina utonga kenene songa ngere dayan diyo ka ina inderi nanduwa dimbara sige luna korong oto na sare na jato fi nusa gara nye elnesi mkwa doimbara ing erisi aljaw tudle alay ba udina nka kaangi na abonga yare songa mingudi na abonga nusu ge yane aringi jumo bara se wajen fi marangu nga itinse shafa fi kein au bizat mera maki ki kain ne mangale alko kain orungal ko yane asang itin katki na dog alan ki kelman tukin ker semba wa bardu duo kalimal ko alan kuro onu kelman asrajen ko ya jama bere ko alan anne uton kuro onu kitabuna ki kelmas jatko na le jaran na attingas atko bana aranga ka aininga dok au na dinjuru le jarte jigablina jio balan ki kwa njisingo wala jio balan ki kwa nima tokle jong na skonjola ingi au ne din sursi jingo wala juriti na sinjwa doi moulo au ne jano na ono inge ki ape kwa imbe lang alkuriti akal au ne tulle ngaje nyet asong ko imbar ngase tulle ingi na asa nyang ase tulle ingi ka ingene sika ina ngami yane ki ka in sur ngase taga kaire ngase nkaba wala daim bere in taga del din kwe se taga kaire ngase mpiaba ka ki ka bashara marang aba duo din ragbas din Allah sigirgo bi inwa ye al din dali ye jana ngi denu to ge ini din ye ndiyal juro bele azal nyi ba mara nye ne ini bele se ala njir sungo nas jiwi ne jir sungo nas jitike tulle jumo dok bas ye long ele korro le ajijang wala ele konjol le ajijang ele dali se se jike bele jitin nutu genjaw ay ye ay sang sabitem biya wala din kin mayral ko sekenga ay ye nas long ay len dora jawi na na tarasin yani inama takatini ki kamera ma yani lan surunga sa wajen kaw al kayin buna long ale ko bela ko se al kuro hatta din bara sen su kwandi yo asaye do ko yir ko azate nas zai kallai sen a jin bela jo mumkin nan do bara felan se wo ingola ka jisi ku annan kwandi yo sami ban nan din tong ina jiona jago dilon bot gis nga bara na ki gafale o to illoli al kanga jel bele inana inan jo na din bele ina ji inan jo do bara felan mumkin nas ndore gis jitten tane al disa sa yalbo mush bara felan mumkin nan bonna bele nga burgul yani pilansi kai sai lenga mi wuni ne ne la basin joy din bele ka sisi ma sai nga ba na mungkin nasan baraka er sisi ma yamba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insanin ko kamela ke ba mungkin nan dokka korongwa anan hatta nan ine yal ai ner singa ba bele ke na korongwa ade da indi lombot inal na mang baragi inni bajan nas jawngu nas njwa dien bele lal inane ne bersung ka sisi ma sai nga ba wala den arala aranga ba tawale na ma yanna jo mun nan ki bele tokkena otto no sare na jato garren kawna jisi simmes indelba no marang kaja no marang dain dara en sujundi na en jwa ken kwa bele nga tulala indeleba la la la la
0: era ke ba
1: biki ngan kan na binan ki ngan kan yani onus mo waja kan sara ale yani orra kwa ka ki sad gis ami ki sad gis ami yani ina kamin babarun tare bas alba ina yalan kono ki kuroka wala lan ki guta ka ono ke joru ma dok te ken ku ina ala ke sat wa bizat ono ke manga sate yaka a zeyal ko ina mabarun tare wa badin ke mabarun tare sai jani ba ta ganja ba arisu ye ke mafi na man sikir mala ko se kai
0: anan injo ajaw to ngonje
1: anan jaw bandu fi ka ina kai mbele seme
0: kelma
1: kelma sabba lana arisi jiki kelma jaw arisi al jiki kelma la ja akit banja ayu arina ci din kelma la en sagile nja in arisi ala nga ba indel aha na kien kelma se te ya ka ba na kwa ya nka ki kanin ka ya ne ki kanin ka o una ini sabba una na ka kire daw kere o una arya nungin ko lo alan kelma dok indala fi ni nungi le longiti al kayne en kam nu dagem futingal ululin faray daren futing ululin faray ba din faray al jawre alan dosi ere bele jane al din kin man dioke na jawnas jelle na jawra sam belen se yo ela ba gisu bo yal din kin malake ke sen se yani ba gisu way bas yani ka otto as alan ba ela al din nyame al dagem futing ululin faray al jane jelle na jawre alan jwa ela sa din kin malake ba gisu way ka sai way ba zeni ne alin kama duo alfoyya na auren ya na tabu sainga na ke wasa kin kwa bas kola komi maran den waye sai wai ba akid ba gisi wayal kala ke wadin dio kurul ki ba kola ne su komla e wai ngala ge maran wai elele kin asu wai inas ka himel ba na jal di le kuro auna inin sabba auna takatin kan ya jama ouno kan juru ngasi sikakana kan kilmanga sita ya kaya yama abo kwa san orre ko ouno wade nga kan sur ajaw bala ine indosi dirri ginjaw no manje mun duin kilma na kinkiki abagal yesu sor yani no ma rikere jam lolo indo kilma rubbin nan kilman gadabe
0: asoy bara hadiya abaselon alan dimbere da siden dor mu futonje ne tin ko yaldo na ma dog dain si fasil kelkam na ma kayinga bar nga kayine don ka ni na ma kayinga liya dog nas dain do man jungo
1: ki bare soy
2: kayin bagi kwa Bel Bago Radio Samarle Radio Taring na Jayngong Radio yi Neki kay nagi kan Ay san kel bam ne kien si domo nga bago ne kien si juru nga bago ne kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyetting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alza pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asa kerker a indelimba.
1: Warra kwa asikir kainga na donga ge kanidok kwa gital si baine ki ngankang na donga ge kanidok sunga alang da indonga diele fago asikir bara mahedin donga ge anni na janna jago na bara jutumo forankwe sabadne janga ki se una ge da indonga diele fago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge anni aljanna jago bara jutumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge anni dok na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala siker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalandok dain donga dile fago bara abdul karim donga ge anni kalandok dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga anni kalandok duin donga dile fago na bara atif donga ge anni kalandain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga ge anni bara mubarak abu husna donga ge anni kalandok duin donga dile fago bara abdul isaak donga ge anni bara Khalid Adam donga ge anni bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang senga ge kinal kan kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba kungi gis baso na kain kilma nga diele kay nyating hatta tin ki on kona ko ba marambi kain juro nga kilma le bang inegal asikir na madog welalang si Mitil Kaldo edi neki utong so nga kayin naski kilma nga dien tuking na fuyin kargiti na madog welalang ineki bara hadia gagil ji bara hadia lo nga di nga leng kayin matising karreita so nga ang reita sing awna is ang namay ko jo dibula na injwa masalang aljwala lang ki reita kailan diyo toksing ang julo wala gal julo ide nama injwa irreisi wala gal di reilal si jang ki reita kwa diya kayo na habang gindel nga inwa lang ki reita lang kurunga kurgali nes kurunga jawaltia mungkin ang jawafa age mungkin ang koldige ila rey dan dio al ila rey ti alji jarangan jolan juro nama jumonas ila ara energy den dio manga jan den dio jawafa nga ja na koldi jusungo na koldi sunga kire marang ila ti leji gal sunga daga tini an ila rey si julo ila rey ila dual energy si ila rey jula nama wani ne marangalang angina agil atika doing kilma itkenga na kilma tulle ke ile duo zaza ile rei ulaye kiken manga ngane ken kolli al del gain insan wa duin bara al tulle na rei na madin gisma yanga kin kolli ne ki rei takin al jabun na jo nes gisi tam ini wala gal gisin kasi duin kilma in kello inu na may wegel ka real bu suru ganas ula na alwela lang kuing manga nga na kuing koldi kinsi ala nyati ni kuing ay na abong. Ila loleng atika nga na inang a. Di alduin bara jang na iloleng jang al unse nga jaming. Ay di unse ay gisin jwa. Ingisan jwa lolo bara tola asa jundi. Di mbara si ila reyna makikeng guru anjani. Wala ingisin jwa lalala alba jandi ki ngota nyati ni kuing na jabong. Jina den suru kia. Yani unse kasi ay ginjani.
2: Kisense baratola kisense yani dinjingo tulle nantarasi elelole ka ingise nwa baratola kelo kurunga sikiri ya jandewa udina ji ide barreina jula marang dinsuru kainsi na salai yomdik madninjo naskile dora jando nama ele kurun nima yong yani jumonas kwa ke nama denkwe jundo na jam na awla koro dalin di ajurgo insanin ko yayi badallin na'am wala dalin ko yayi badallin na'am dan Allah do karaba kernga tewa na dok dele jama ame na ji ela jurgo batap itiri kyana janga maranken asana itta ko agaba ide kajisi ingisin wayani ajande bakal kurun wasukari na mais marang inwa ji yesi ala ibanas jundi gel kin asana gadurina jundi
1: na kawasi le dosi regi ken wata gelang ndi mun gabane je sar gel kol dina bawna jawina julu na musongo fiya na iri je wala
2: ha na karok gisi mitil aldo ji awolal kelasis donga jahanga na yanga sis donga jay kaba dog jabi yanga jenni yana julengi na musongo nga jami wala na kangi na jini ya jawlingi bayani alan kela kurungan songo nga gini ke kirefia na jawngi balang ela rejulo ela lolo din joro jala lala ajaba na man din kelmo po yendel na juel yani kikil man jitti na jwalan kala kurunga si jande din joro le inja ji in erisi al jiro janga na jame na na songa isanga ba din barasi al Allah ines politi kin kurunga kala la ga ba ji jurgo din kin mas on teje wa mungkin bordu ere tin le ka jisi ingis wa fiktimal nan ji din ko jo ela la juro nas ga jisongo nga jang namaka ye ela reisi julun jawi mungkin nan kin kurun wa kala dile wayngar
1: nan ji jawnga na julu
2: nama ji jawnga na julu le ela le nama injwa kangi kel kurun wa san ninga anda ba mara do tu le kenga kajisi ba se metir alo fitimal di rei innan tori di de wayinga innamas I mean jitti ela se alja na tori gal ma di le wayinga aninga tulle ja tulle na di le wayinga ya ne al incoming amang ritulle se jaw gisi ela tulle so nga bulo na ma jitti si jaw alba di surta tabu ngere jaw
1: kan duori ke adi mbele njindi gina kado mitil kerlela bara kamirot ki gavalai wa rindonga yani wa na asogis aming ki gavalai ba ges kwa songo ki ine mitil kerke na wela langis wa duori ke anas aldivya nama imbering al duo ke anas namasiye songo kenga aliene kida mburu zakanga kaming ani duwa ba zakanga dangawa mbelengala zakarang wala namaye kila kwale kenga alti songo ngwa dinga kenga namaslom fi kilmale mbeleng kin songo akela ndio aldien ndio pirito garang nai kasi jani na lomvi ezi jani lomvi la ta mbelanga kasi jani inas mimba ye ke harfi anne jolune ezi jani lakin marang alan yesi ki ira dora jani alan duo si jani al den tarifi
2: aywa ya asake ba
1: euja ye alsi ila arkazi ke la ami yani ki ila arka namus dio ge namus ke judi dan ka ki ila arka yani piri jarang aliyene kwa zaina inga me zaina dan boru matin injo mi jine wala haja nama ki ke judi dan zika jarang mi jarang nama embelang aranings yani nama sare ngi wala ranga ba ila miyesi namas den dirimbil o ngona lo ker duiti ira ma nyanga iki dirimbil ngal duiti nama nyanga nama dora korole gari dora korole al gari egel namas ngal din dora ngal gidele jeri na ki koron jeri alam piringa izarang
2: ya duing Allah
1: piringa iz bedel al firi to kya nas lom vim berang ila firi to al jaran ne kasi jani ne yemin si dio inti mai no al lom vim berang ala nyesini
2: aywa
1: nama pingina kavia ne iringi nama kurona nya ira firi to ngin den keringere nama firinga ni jitingi firinga o
2: den keringere
1: nama pingina gi kilma jagila koingi nama iwo nama ingwa manatu inlo algis kadil lom vim berang arang ne si ani mati ye inkwelingi mungkin nanin elaviringa awal jitingi mungkin nase lombe elaviri to jaransin tani awoyinga nanin kila lesung ingi folonga dingan kakiel duldingwe kan uto ade agayin na kelma diwa fingi di ba wala juro alan jawangi tina lombe ngirin jiru
2: bara dimbeles andi ba maranina alkato bungere yungwa kelma jiting wala kelma mpuying nasa kelma se den julu ailan doma jingi in domborelere menga na imbeleng kilman den fu yin wala kil asa kilma se den julu lumpintare ala feba mara nyena mas kilma se den ulo ki sense na ela se afia ba asa yes rabbuna resumo wala den juru wa piya ban mas kilma se den ulo na en ko giza ta din kilma se asar rasanja uto se ay badal nga asar rasanja bal asan kilma se zata kenga julu bokul
1: abon akai ira tile azinji winu kain kilma ina lori ke intile lan kilma zira sana yani azinjumo
2: ye min na kain naskaula ki kain abon pas in kalung kan kain kan si abagera jaldo wala abagera nga jaldo alan den dio di jarang na kwa karnga si jani kwa gelal ki rita kringi ba na kwa kain al toya ki hina tare ka we ba yani jike la se al jaldo na din suru si gilel aran ngani ngaramba ban jawngi na fakire nja kin abonga imbele se al sekere al da ngalla en kwalang kin wata ngase nan nan karinyel ne iza kan na se in iwo ka kin wata se an ne kin a den diol ilungala firi aran kangi na den kin ma se ken ulo na se kin ma en kwala jaramba
1: namastina
2: namaskil ma se ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin o wonan den sursi anefia yani nan kayan abon an bele su karin ere urgulo keden kilmana yon kwa ugo filan zaman dogal kani ta na niranga na abo filan pagani fia na niranga abo ugo filan pula na kortasi niranga naka otoya sa alem bele alang kinse arang wala na yani minger na sing yani sotsi kela jamba jalun sing alang jarang kangi la anna abadin kin mate yai paski kin mate ya jarga yani te yang kerimban te ya jumu no rubang kerimban rubba jumu kangi na nan kami in kami rosi amin jurto na koro kela sa jounia al mate yang aja ba lakin marang aba kasal jana jounia ba na in jualan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban ruba jungo
2: na le jungo anem baka toksi jungo no nusiles jawo pis asin jaba ela durtu do basin jawla na matana jenes ruba ja imbele saka ngami la na ela koronse al janan hadir koron ay bulo ba akit insi jalung ela bam sitim mengara nga jaba den kering ere koron ala bay bulo yani kisense kayang abonga mitila konde ba marang ki mitila ken sitare as kauba na kaungi ti bazan kirsel kayang juru ang ere kais fulngiti na kayang kilmang ere kais fulngiti na borun tari le ahi gisinyingi inama takatini yani alang ki mitila sa kaungi ti kayang abonga mitila sa no sur kirsel na ki kayang kilmang as dirasa kau in wala otto ay bola sare ay bola keni ay bayani kwasonga ki nan erisi pia le abas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila a gila a gila ay basa jaji atlan gila ay banas ja ki dur ja dur nama kay nama jikil mas den julo ina min ba dur ela yaji yani bidin janga lan ja lara mara jire kil mas den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba ini barake no radaim na imbereng ino arang si di sursi wala galasang gadab si saitereng jeng alang sabur jang
2: aywa
1: alang ding ba wala galgara raljuel lang jabung alang si yani alang tule dele jurgulo aliye na imbereng atingilon na bele jang wala gal bam si janna juan jabung alan dele tulle lingwen dirasa ya wala ko jurgulu ayene ki dayen benen kamin aba jolle lan janama leja kangine inan benen wala gal kangina na niki ko lalan ko kul kiki en jurgo en rimen ka we barano radaim ka donga yani na asogis amin ding jurun asa jarri na jenna jwa ki ko lalan ko kul nan sikarritia ma tu jiji wose hata tin ine radio samar le kele jami ba jinsi jalun inu ile tila ji koro le jang alan si sabur jang
2: aywa
1: na dok a ile tila ji jola nam bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru leja
2: ayo
1: nama kaja nama lia ding bele idnes gang alang bam jabung ine galal in kwado ila bele wala galila modu azigi yang alan dele kaja alan dele juru te yaja neki dorti ya jerulo azanti dorotu le jerin kasunga gedonga ni nabar nga kokul ilong alang inen tawra kerengel idi neji ine di worale ngina jang kana ji neye kial kinini utonga sikundu nesrimen ka kangene nen coming alen ji dio jarang izakan na to gidiren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kasel banja taga
2: sare do banja
1: banja yani mushalang rimen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan nen juar dalwa gelalen ja ban taga ja in risi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen ta rimen jana dial kenga jaranga mara ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri aba jaralan in jualan ja mungkin nan in jelunga sal sunwa tarana me bam jabu nan jualan ja nan jua ai wal sa zwa tarana me kerin jang lekin yani ha ya ko ban wore for kerin
2: fi
1: kwe la nan wore for tabun zenina in kame gidam bas
2: eh
1: alba tabun kan kin ha ko ban ha ya ran kerin ga sabab to bir alan ki ngi zi kerin jawe na aslomba ila sabab alan rimo ko ne ne ki ngi kerin ja sunwa gi ayen an nyenge ne ki ayanga piringa nye kain abongan tile na kain uwa tamargongan tile na uwa toran tile kwa sasonga giskale na sasonga giskojo yanga kawe marang lomvi jagil kidentin na iba kidentin na mufingine kiwela lang korosi kien kale jawe
2: kien sagana le jawe
1: kien korang le jako
2: kisense dogi yani bara ila sasonga sintawa kaldo udi ne kisurungang jivi ngando kang na kisense yani aso na dowa nama do mitil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi al incominga amazei kuisi dikko ni kuenja na gidi mbara tonga keba masaran songa ngere yani duwa sake korbenga kuisi dikko nja na majiki loto kambawara wala paga ngabawara nama jenna kaja nama skin paga nga jeldi wala kin kan si jeldi na kwa kitin si jeldi asa ke antu leban ke nama jundi ne leddi ada nama kaja abaze kwa kirsun no sin jwa ka amal baskin si eldi le nama ko isonga nga nama ilgi tum kuro na sa eldi ba indo kaja o wala intibat ken masis de njulo na duong si jundi ne leddi
1: na maradi
2: o wala na si kilmas de njulo na jël na fiyeja kene jina modok jani nga windele
1: egen na kamana wala isen ngwaye atilon jimbara ila faga ngu puyes kenga ba ne kem paga ngajal yoras no bata banalon kuyela ne mati ngwala futo ala wundi na futo yi arane na yunus duiro ne jima sala nyani kelma ges kurompia na joto ngwala si kem paga kele jeldi ne perrengaske ati arnu giro balan kem fere ka ma wala pagan si wo wori ngana den giro le nyana sin ko pagan wo sa ambalan algis pagan wo ya nay pagan wo sa ambalan san kin dona eske le dole duri kuni masala
2: ine ginda la bokoronga o le jawi
1: ya ina ma kul kilma
2: kul na makale
1: la so ba de le ne kidimba ra do to badi na banna gore ba na mazie ila aldivia dingil
2: ma dio
1: ay singe miani gi masala
2: yani songwa ni konjoli asika yesi amara mpati mporre de sabab kai yani ko itti ayene nkemi nga zatal melegi fiktimal na melegi na la dembia yani gidin to bu songwa konjoli en un na mayena ka ina min kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngaskuni ba badil alan jongonan kele linja gi yesi ban junun wajenja yani na sin jodo imbara waati ken talata kenel kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi ti nan allan sabado gal fiye in jaw wasa ko ibumi sa aldiba ela nan korron in sika na maka ngamin la an da yan worral ken na stakatin hasilen indere hatta annan duo illon na kidin gira na iba wala na kidin amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yal keke duotok bang wala zay masalan din kora yani songwa ngere utonga kini ningal indiri yang akina zai do tok banes ton tok ge kae na ma kelma fukin jaw dengeri en se yalong ji ele kelma fukin se al jaw ye sala ibanas jaw al ji sur sinas jaw ayom ke nang lole bagwal na ma nye na do ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimira iknen dok orre sina du yoriti jawiti kaina kaina ngal orre sina du jawiti kiem peti mon porra kelar kay dimbara ele nga ji junnes ke ngota ko ileddi ne ki ngal kay ka ka kwe al alunu du nye ele le fini don den koron risin na den koron sal nga spiba mungkin nang ka du nye den ko tuele se tabbe nga ya mungkin nang ka du nye ele nazare ka ba
1: la galiban bo jibel yani zai kanga
2: yani mungkin nanga kila nazara agila doing it low maranga do ina na
1: ani ba al mitil kanga ne bilanga reken gol gir
2: ki sense yani
1: reken gol gir in si ko is ta dimensi ko
2: su ma ki sense yani
1: lakin marang askal nga kanga ne si naski yani dog nafsu reken gol gir ne ngalin kaminga a janafar batla shino
2: kafara ke ko ambele al kamin
1: mitila kanga minga
2: dutun ko e bokulonga kurtu na zenin al kanga bon en kamin asa se den so tin jonga sa yitiya ba maranka ingi semin orra kwa aba kelle ni manga kirso ba asan zai masalan ki kai uton akinel ki kawa sa kin kawal ki kin man pukin sai le duwa si jaw al jiki score ban wala sa jiki darma koro ban alan din jurule inja porren akelal din to ga kayni al din to ga kayni kela ko tuwa talba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makkay surunga se no manin kay kel manga san ko liba ouno kel manga le kakan na teya kan no utunga se foko kay
1: e di bele se a ke sense indarang ibar nga zenina alba kela kami ba na kay sin sunga kel kam a ine barake mubarak a donga gi kan ni sunga na dog e kise abe longana te winjo na tulinkenga kazi besi longal lomvi kiala kamba marang worre kise kay mesialan day worre irije na uto kinne kayin arang e ki kelmangan tulini na bara musa adam isa donga gani dok kisense barkauno lomfi lefingi a ki ba kendo wala kan na dok si day worre si e kanyinti a ki kwa nyokenga kan hata barkazi za do stahlas kamba idin na kiseba si long alang lomfi lefingi imbarka deli ningwe na dok e kwa nyati ningwe mbi albanas radio samarse kelbam kainga ala kul lobi lo albang idin na kisunga ferrake nga na kain si dokwa na ille sunga ferrake ndeli nga au na kisense tabunjo warre marang au na lomfi ina tabungilong na warre la lomfi nkaring ireng donga gi kan niki sense kien ibarata tulle nga ginal bundu na rim memba na ba mingisi ina ngi nga si kurobani na surunga leng si incoming a zenina dimbara ba ken arifi na wari nga kwa ba dembi dale aba janna donga suru jeya alba ilale sunga ka kire jindering kise sunga gistawa kaldi bingasi na asog is coming na barafatta is coming kise albundul ne kienti na baz bau ne kien kuro baz bau ne kien uto kul bundi alan janna radio samar le jago na skel jam kika insi kise ense na kikin belenga kanni bara dia kana jibelenga sunga kirsungo ilole ngoto na maka wala sangalung kimbelang alki ga na kirsingi lalonga ziki kan juru wala kundul wala dai ngorelen ki feel kin takne indelinga
2: kayne indeli ki sense songa kayne indeli na zai kimitila sakela na kimbelang al kirsungo kana ma ai wel asan ki kayren ke kayren asa kindel
1: asan ki kayin
2: yani asan ki songa kayingo
1: kayne indeli ki sense
2: alang orreta bunye na bele inkama dinial turui alba ki bele kirel aba kirsungo ba ala kirel ba na kisense na ma ye kilmanga yan sabur apa kweli na zaini koru mukiduk zaini nalbadayang ala kwa wa sabur apa kweli na bamba ititi na bowin yani kimitila nyata sakaldo duwa bailo na boru jurnyungo kaine indirina na jodung nang anang ina lomba jegila abong adok digba enga nas aldika nama in coming a kamal ta rubin di alba tok tok rengel oto ka elasis iwal korong dung oren na irsingo ba duo kerle do ba fegiti ele duole bam pa kwa yene ele lensi fiyengi namas alla khairam pi kibo bele ni kersen namas yese alla khairam pi maulus khairam pi na duo ker galal dayle kel ami wala ilong na korong elal kel ami dayle el na iwara kido ele sibo kundi namagal deng ele yese kwa namagal ele sikabu ala surunga sibagil kaw na girsungo dayle ke na yani kisense ki ka pora si sunga ngere yani tawas aldi kai surunga si tawas aldi kangi da an kina tarin kwa kusi ki pertela nyet sikaw hasi aba jongona jegila yani nyargabale an nyargabale an borun tarile pora kusi kaw le borun tarin nyani
1: ay duwa kide mawi ba fi
2: ay duwa kere mawi ba fi marang namay nem kul kis tawali kwa kinal bayna borun tarin bo na un kai kel ma te yage an jelul dimbaran tarin nina ni ikillam ikilla na fi di bas tawajal do kany da an tawanjal do ere ne yisi iri jegiti ere ne yisi iri jegiti no unus kel ma yani kel ma ngas ko surunga bi zat yani kadu bele alwar gindele usena aso surunga kel ma ko yani duo rikoron vian maskin ma ya wala duos uto putoke na ma njualala induo na madeng uto putting inin long ka be urkanis bele wana uringa san kala mi manne uto mfaina sare kal awno fe
1: uto idingi voy da sam birso na saraba
2: nas araba dinena turu ka ke bele kire mungkin ne kwa de ke na ani de ke sense yani uto ngas futoke inin albo ko kaminga maran awno jine dinkin ma payal dinko to en jaba jualam boru sistare ja sam boru sistare ja awno dinkin ma apai na jirimo kwa in coming abat tindil jenga o saka kulan bai irkinya daga inen jo aba kasal gi kwaldi binyana sabanga e binya bana kitonga e binya bana ke binya balla o no kulisi yam o no kainkin ma apai in yani na kainkin ma te ye in yalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabun yani na kutumi sabanga e binya naman ki sur kirsimo kan dogara dog asa kawle ti aye in kamia por real ba good dindem bambo wal ke loto ko
1: makan do wijil dik
2: ba ilo na bari kiro amang si jar sa ba work si fulliti namang si jar sa ba ba koron fulliti
1: mitil do gang gene mirenye por real ba good binis bale lon vinde dindem bambo wal ke loto ye dulin gojal den ke ne mungkin ilo dual king coming al lembara si um voiti wala si toke mungkin ne lon vinu ngilen kamal lon vi den ke mang ereng eri gene quel hatta dinye lonus du butoke an ki saburen ka dele lon vi mugeze edine denkel ma dio erike
2: erike
1: erike na lon vi quel
2: aywa
1: yani zeinina alba kis kalon en lon vi den eren yemberen dulingo den se bala lo bayal denkel ma quel den eren aike
2: aywa
1: ko munki induo zenenin nazarale an rivina ko jidikelwe maran dio erike fo ki o ki sense zeinina alba je joba duabelo uto songa jogun wala gal ne sobur jan uto katabule inene inene guljara ma jogun lom viba ke kisiden tinna boge uwalene zduya adi ko en kulwe kimto ngal diroge maran kisense duonin kenanin ko an wojile tulelong di maran den kilma
2: jio rubai
1: rubai fa in coming a ki insanan di shakhsiyele rakizin azan agen baka kiyal dulding ko kan marangal awnes ka lege kin janga ne ke uto wala yefi zeninal domboren kwa asan baka leju uru ilal simoy ken kwale illolen kine mako lalan sin kumon duo bi duo giren shagili lan alken lon vivia kiyalan surwa sikabu yani inalanga inaka min in duo yal inalon kai sikke amila la kan bole in duo na lolo ji yesi nga min njal del dingo ina lon vivia duo bi duo giren shagili le ji al tokban
2: nalba nafsu ko ina balde
1: nina ji jalde fa illolen kisense idina jato nginan ko gena lon vinde mun kana man ko kai duo sikwa dia ga ina mberen kasi induon ke wise diru ka indu ringala wel maran lon vi mere gel duwa jider ne jol mon kengis ke diru tu ile gara tulle bungi nan jado ko lon vi de bungara ne ji duwa su budu sabab jare ne den kil magal tulle gana lon vi uta vi na mas sin kwa ya gel jial duin kwa to le jana jela bare jidal kwa anta unsi jalenti yin ka ruto atula ngi na sin kwa ya gel tule nga sa kwa si jain ka se sa jain na la se u na kin uto nga leng sunwa balka dimbar si di nga jani ba aliye e gis eridtiv ya wala gis eridtiv bare lo vile kwa jela na do jela na ya duin bare si kal jitelu bare lo vile kal we jira sin ji jain wa
2: sin ji jain wo
1: aiwa yesi na dok alan jundi nagi kazu kuro ki jana san kai zi irsingo alan sare jeyngo no tulele je lomvi bereng elalan jial kazini zo
2: ese
1: kangi idi nagi sense ki uto kiel ko ki kai kuren kam ngal kai zo ngal jinis ko maram fina silo ki eri bi eri al jaw balom business gaw maran dain timba zi longal ko yangi kulni worre ko a bara dia ki timbude tiki selema o worre ko azis jago namando
2: asa iki barana barafatai na kungi gis baso kidna kay neskwane skorong yi ne kidna gardiane tulanga kay inki nduru ngale ba na zenina lweska ngwa yane alba sur kiwiti awno be na remember na skidire ki ne bidales bi na awno yane kel mangaste ya kan nina lweska ngwa lang awno songa su unse ngatani awno unse ngale songa ke alang sindaim burko ho wala sandaim orre ko ho awno utole kogonga kan orre kwa auto de bela waisan ago alang utole kogonga kan nakel male fogonga kan yane ambo utoy bana rusi marankel ma diugal indala ibal kuriti la la onu kera kan alang daim bela daim utore kuriti alang kan kel male do nda asoy jir joyngi jir sungo jutumo bagi male fogonga donga yane ambo utoy bana rusi marankel ma diugal
1: bara fatay bara hadiya kizinse donga yane sungo daim bela daim utore na kin kuro baza nagelon fitin ini nejela asan worre forsi ungan se nga jago inse email do alam dong jang nduk alang timbitin si lomfi tin undul le jundunes di worre forsi udonga belengan se nga jago giti bara nasaruddin donga gi anni aljanna jago bara majiram bayi matar hasan asikir jainga na bara abdallah bara abu abdallah dogi donga anni sunga kise indalang alba jejuaba worre for kise kwele sang mabruka na kwele sang ayeri kakie si kangi idines gaula udayeng worre na kwele lang irije bara kise indalang alba jejuaba bara savir donga gani dog aljanna jago asna sunga jinga e sunga gi donga anni na aso aso gis aming na bara dog aljanna inan tara sirimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna ko kun tulingale bang nina isa wa bana insines aming ayi domong nas gang wasabir ragam ilai alginta bunke lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os lojor au os ongal in dying wasabin dem body jeri dere nari menja atingal ilonga na safale janga alna jang e jigesi na dokuma singer lo yo uton songa ning jumo de jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki kwambele rimenja kusi ake ba jago domon bi domonas jang radio samarin ko agidal dele ke ni bi bolu tin siga in folon na worre forsi kani na kweli asan worre sikani ndia tawagi saldi sunga kalang e kielo ale kien taringa le ni kien lo bilo albo worre forke kidien sad da ingis coming alang e kilmanga liwol na do kalang si kilmanga si kaati na rawi gen kaw na nan do kaweti ida tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam nas ganga ajabumba e na awlodok na mawela langi singwa orre kwa e kisense abay longdo ini alki ga na kirsinga na gis bele it kwa na binga si simwa singa ba kya kwal balang orre forsi kilma sondoro ka marang kwela sang orre forsi sur kirgo di na dayan to glo afarel ba di ni asang ka turi ni ne ki e kaungi kisense na lo situle karo ki barkai ko kul kitina kerker na ki afe bang namaskaiti soker alunzar kibare kaungi kisense nalositule karo
0: a Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuotulengangi na dieng arka alda pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.

kirimnes itiya si orapia israele na anye si ya en ke jain ne ya si fakaran jende ba maranga ba den ji mi se yana ne ya ni wasa nga ba e ji ya si ba sin den ban ton tusule karya an de min kwa kiki don kliya na mun ka na mun wai iri na u kustef ya buru israele na iri na den ban ton jirofia ala ngi det bi uwa jito la si jinta slevarang. Yang anjilo na jiti jandale. Musa na mayen kwa na amos duwadik si kia itbea. Asa nuoke na jilo kare. Baye nga udok si bok. Ala ngu jiti si jinta slevarang. Na amos duwadik ki kwe ni uit. Kaidiye asa nuoke nyanga na mustompia. Ye nga udok si bande min tawra barang. Nama kikido mabali na maning kusal. Idik na kwe ni uruwa tanba, demle, asankofol. Na duwa degal si, duwa keri niya ni usi ujitifia. Anambi umajitala si idi entasle barang. Mararamas ele duwa, kiti ya ni umadilka idie, ya namaki durutio na stompia. Iduwa si banditin kikido makawe. Marang ya ni usi ankawe ba. Idi na udafia ba alankawe. Marambang ini, inal duwo kiyar bara si juma na fuy. Idi na ya ni u mat oraza urutan. Jodan ni nyare si duwo juma na duwa bulan basa nye si jofo. Ma inama dik namo duwo dik kwe ni u iti si tiyo. Asa ake ya iwa namas tom fiyana skwa ke iduwo bang fidawaya nga os ja. Iduwo bang fidawaya nga os ja namas jenas ya en. Idi nas tom fiyana. Na iti ya si taga pakada njonde ba kide njay. Na duwa to dok dembang ya si ya jeba. Iri na ujiti na songa oray. Dembang ere. Kwa asa jisung wa kawringi. Musa namas Israeli nga sen kwa. Na duwa ture. Ala kurgi kaldi wala galkande. Abunde ba. Ala lomfin tabung bagi lole arrabong. Na jilong kwe parga sidok. Na mandokola kulinga ongal. Bagi lole ang kariyal ba, alang kilomfing kwa rakong, na abunde ba alang amundungo, na moabdungo, bagi kwa le kari, namang kienkulinga waye, sidok, kijayin, dinele, ilina ye mbingo si busa, na koro ay iskele ba, ni ala donabanga, ala masirburo, na di nga sa yeng balam yaor si inangal, alange bingo si nalem fia. Asa aram nahren lekele. Marang gyan kuri long fi balam si sat kelas amiba. Namadde nala si gyan umbarka. Gyan umbarka jingo. Ili na ilong fi bingo si kwenye. Na diele ritodok. Abo ingi ba namanin bay. Na adome nga si abo ringi ba. Ili na yen kiembar nga. Namasri nga si galbas ababa. Ili na li sola ba nga. Na duwe si nakin kwang urengale ki kulinga iskari. Yaman bagin kwale kri alang arrakongol na long face bagin kwa.

otang ereja ki kuringin soka, otang ereja ki koring soka. Musa nama si Israel nga si engkwa, na alam umu jitulan jang si bundi, ama ki umu dengan derim biyo. Namas, di entas le durit jela, nas urong. Ba u nas jien yongin lo le yaula, na di entas le akariba, le anama je, nagi korolingo, ama lo arayna. Nama woy ngon na di entas le yongin lo le kari, ni ama dule poy. Na asan kiel sur nga si, kuwal lo ba ngon, alan dele ba ni, yongin pal. Na asan totok duo erike, asan den sur si, kugang dulo kuto, alan le aden si usip kiel suru yung. Ini na long fi di enjong en tas le ilong. Ay san ki ngon de nga le jofo. Asan nga si botte ngo. Na lan di enjong en lo si tebao. Na gudu se ngeng. Ini nga long fi. Kusi nga jage lua. Na di le karafengi. Kwa ang u nga. Na bele nga dare. Musa na mayan kwa. Na mo duo abidik. Den si tle kul ngi. Na ma di le ela. Yesi den si tle asbao nga baalam bale. Marambundi na loot le ong, ala ya kwa ingi na stule nga, kie ndi male. Na isi ujiti asbaba. Na Israel nga le, na Israel nga le, duo wala ya tudok, ala nga keba, ala jilo fi. Na asan long fi intong le, duo tudok, ota, wala gusikit ayala ba. Ala ki jilo, na looting kawe, ili na unga jitoge, long fi le. Kie mbar nga Israel nga si, ota, negusyo iri azbanyi ba. Ama ye ngasi ki wubani fiddale mejamale walagal ota kerngale. Mara nyar dungole babong ama ye si ki wubani na ki yembar ngasi fakat ki wuki janya abani ba. Anam bingo si diyen kore long fi ota kitle barkaye ini ala ki konga bao. Suru itle ala tibabong. Na ama imboa ala long fi si eridik bani fakat nyoke ababa. Alam barang na isi bagi ba. Ini na long fi man di ele koi yi. Na wazimi wasi korong jiro amang nga barang aba. Na uit ala biya bo aba. Yedi yang ini korong a isim fi aba. Maran belayit ala kikiem bonde nga joa. Maran belayit ala kikiem bonde nga joa. Asa long fi isi ja. Bayan ja ala ki udo joa. Nas janda. Na wadim bara reyle jeri. Jiba fis jam. Inala di kinwa kwenye maranga jondo ba alam kili moonja wong. Na di di barang gomongang reyile jiri ba gomongang tabunga di jaa sona jam. Maran fakat ajande ba alam jabung.

0: Agal din bele saytu mara lompe den gis jase totok paliti. Deming irija bayay na sasonga tulay. Pool na silas lo idle kagul na janyeng kwelingi. Mara ngenki unsurunga si in akaeba yangal janyeng kwelingi diyen se jayba yekenga. Na diye lompe ing kuro kuingi. Dombare haak sangal weye na osandik persa weyanga awuna os. Abaar den ka banku mona paul na silas na kayingi na kien juma nga kawenge. Na kona skawenge. Na dulo kwa kerenganas yenga si kelkamenge.
1: Imbas ilongiti nina tari ho ala akengaba. Alandu lo jiti ilale wanaspi. Na kwa kerenganas kelkame na skeli.
2: Ka ilasi se el kataka denga ra erengel. Anansi duo tinne elayle kona pi.
0: Kwa anja insi jegil yelo dengang arise aywa. Ka in aming ye arisa songa erikenga. Paul na sila si alki kuo gudus kakirikawe. Ye nama sasonga taabeng kingi. Ndiye nwayi nama ki kise kenga. Marandiye nse jeyi nang do kise kenga. Aboji Joel alang indala jeng. Ye ngba kwelingi alang lompeing domboreng u kusal. Kie njuma nama eri lompe se. Nama kie njuma nama lompe eri kagul. Nas kona ene kilul. Aboski kilul kona ka yeba kain kuze erijagiti. Nali akilo kalipelet akawba.
1: Kideng arra pellet akarangaba. Ji dimbele ailong.
0: Njoyengi alba ari kakire kwangi. Alansi ji jayim. Njoyengi ba ilong na ireja. Nina ala Paul na Silas kawe.
2: Aba kwa alompi si kweli lo tinne tarrale kengi. Dogbas kwa kerangasi utonga taranga undul.
0: Njagil kake nga duo kwa le na kwa kerangale asakel kami. Kuroba kakire kengi. Lombare aak sangal woyenga au. Bersa woyang o natamansi arden ja. Ide alba utongan ja ki kurro kenga. Na longa ni alba surung iri kaingi. Kela nama dulo kwa kaingi na kikali tielingi. Ide duo kwa se namas orre poelingi. Duo bi duo ng jinsir nama pulungo. Dulo kwa namas songa kaule alba yeng kagile. Nas dulo kwa ng orre poelingi. Ye nama deng sar imingi. Namas dakipia alan deng sorse po. Ela ne deng tabung. Inja dulo kwa al kulnye. Ide Paul nama urutan. Namas ingwa din surisi awreng ajaba. Ki al kwa nyet inekang.
1: Na dulo kwa liing ay angil. Asa ye surung girtingo a piyaba.
0: Awuna de mpele bing dulo kwa si kagil. Yeba kela dulo kwa ang tarike nga. Roma nang dora imbele nga. Aba dulo dungo kulnye. Dulo njano dungo alamba jigebulo. Ming ide orre albas Poilingi jinsir nama je. Ye nama den tabung inja dulo kwa al keng. Ye nama slonga ila alan si den jayinyet jitibia. Naji ay jaming. Duo al ka tabung jawriti. Ye jayin diyo kwang tabung jawriti. Sarap sangal weye na osondik bersanga weyenga au. Netizele weyenga iis na au gis arden jaa.

na kan kel jam kwa ete no kwel na ngine kari na magal as kel kala nas kaiti da en barna be leke mitile nas gal ari kel kala adegen kirsingo na kidok ingwa da en barna be leke mitile asa longa dingan kwa kerang al dingan kundul nasko asang kirker ka kidal kaenge na kidal kaenge na ete no mene kari na magal as kel kala nas alle dikel wala gal mitil dikel ande en kisimo na na mayne kare na ite nos dog mitil kan mekuel alande en kisimo dai mitil no embeleng abatu linzi yarel ana mbaki chitan durato ben na ine in na bele mitil in sino kuel anan giren kan ke gire bereng na ma embeleng lomping kue kinasi gis berenzi paliti ye embeleng ki alquel alang jopo duonsi sekei ala lompi adempia alang dain dio kwansle keri olgal alang dain dio alang dain jain dio kwal keri ye embeleng ki alquel ki korotianga alang kenga kalimu namas ki lomping kutiang ang pisking. Ji alang lomping kwe embele si ji alang si lomping kwe embele si jumo jawil. Al lompile ela. Aba ji joini alang ki lomping koranga jo din jaile ba gising din se jaile nyingi. Namang din jaile. Lompin kwen sejei, lompi na den usi tire daki undul. Nadok lompin kwen sejei, nama dile undul. Nansinjang ki kiladoran kikin unganyet. Walagal kwa ki kien unga jitangang jale jitikin. Kila kwa alki unwa jitangan jasi akwele balam kundiyan nam jitiye. Namang jitikin. Namagi kingasi rengel abas ki senga si kina. Den belen jauli danjaile. Duo alang yesi se tiel jinsi mainzing tin. Nama kien udonga jitanga jasi le karakawel. Nama kien utanga ulagal udonga jitanga jale karakawel. Lomping eres jeimo itsi jabong ala yakwel. Bagin jundi nas den kwen se jeinga jalum. Nama ki se jei ilain alang si jabong. Na lomping jaying diwele jo ginsi nama den si seyumo idin na ye lompi na ki kisekwel alan yesi sekei walagal dia ki asin kiwa denkwe alba yei lompi na ye udunga jitanga abeba. Yeng ala lompi si kweli. Alan si kalnga tulin si aipi. Nina alba lompi kwel. Yani alan si kalnga na tulin si kawe. Nina alba lompi kwel.

0: aso kibra ina kibra fata be lore ko kinya ngirgel e kisi ko langis ko songa do ko songa ki gabalai e la wunda do ka lodi an ko je ke ina ten sok do bas lon electric diroka mara bas baso bas kitel ke ngi kamerna a e la wun na ki asa kalong e dulin ko e komal molay ba na ke ngota kin se do gal ye na e pe do komal molay ba a do video asan do ina long ai bendel ngi so akin manka kire ban kise kilmesi moy do ke ten sok le alkel nakago alangse kain belenga kergi kital yei dayngo rangal yenes kiran yandale kergiti kwa kital boruntule ben yettinge don kanni naman kain kwa kital koyongale kain naman kwa kital de malekei naman kwa kital yena kwa mburungale kain areas kangala yetting ka kirabang nando glombele kola kom alangis daraga fia ke kain patima do kengan na do ke kain merama na ke kain ya pangang naman kain wo na banga barnga yettinding alang lompe don abain alang au na gis lompe daraga fia ku sen kital kain na ngindelinga na kain barnga kital gal dogiyei na kay ngure akini nkusi ni dogal ye na unse le kusi ni dogal na lompe romany leja na kwa kital dog ye na wajane kini na kwa kital ye na dokwa urengan kirenken wajanga bule ki kian kurul dok au lompe sisin kumel kitin bitin na dok au na kienge alando kien kuote yanga kay nasi yense dok dawa ye alang ni fia nasi yen ka kire kabe ta sang taringa tu kabe eten sok na dog ye na kel alando ka kirsion kay mbelanga nalba tebe kundu na kirsin dok bayenge ki pala scouting baba ye na ton or radio kain na namaduk asa kain ne tabun akio ba dok asanko namaduk ye maramben dan urtu tole ye na kerake dok na unse ra kera bereng ali ye nas nune ndule so si moge ete namaduk ye na pago alang skense na kera e waral gi ser ade inan tara sevel maramben jago na kwase ton ajani
1: kerrigi sinami majara bayin alamba kalba dilingkiang dongay sungani na aisi jemu orrekwa aisi bomuo deldindio tajagen kwa kital diele jemuni na kwa galal diele jongi aisi bonga doin donga diele doin kilmanjo ingi dien sabba doin orre na doin beru are sangalam kwa kul domge bago dien darale na dien tuskele kiki rai nga kerkeneng no kutumo na tabunko asoye
0: asoke borai na ke borobata dok na ye inas bele inan taras jago yi merambain na kaimbar nga yettim bel na bago inal bakere bundul era wona 15 kilometari si babbi banna baw nan biban nas bergiti alko en kamiga abadu wori keneting ngonying eting naduk itin tar kulebo dok albas kwa kernga ke den karin en nak kire kereli kase en lole na ingis long bibang nak kire bam biban na tare kwa bam biban na orrentare dien ngung indeling nam biban na orrentare biban na bawna en lom balba kila kwa ge al boluna kay nakke sa kerre ken kwa bako wa gidge al dien direction en nakeli mara kisense nyetin ken karga na ken kidal ken indelga diele kay belna bago kiken juro an kergel kera juro asimo akela asa nyetin dio kay kit alba dulingwe baske inalang bago si na kital kay ngiran kital bal ge lompin juro ale kay dog alang kel na already o kuilo etena already tarifia asan tore kay nan kan na kwa orre nga si tarifia mara ete kikuela san gororo ka nyetting kwa mbaru wanke na gale mangwa mbaru wanke nyetting kera juro al o reporting ge

0: Donc, Alka ne dit qu'elle n'a pas de tocle, belle tocle skirgingo. Alan kaki dit belle toxi, belle tocle skirgingo. Na belle tolle taban, ye belle belle kergeli. Belle kena tolle, na belle ke masalang nan tolle, maraki kuel, belle tolle kwa inkirsing. Ale kaki dit qu'elle n'a pas de tocle, belle tolle inkirgingo. Alan ari tolle kana, alan kutumon tabungo. Kabangimwa, in ule matal baka kijikang. Aba ritolang ina skirgin kapa manning wal ka kijikan mara ide ka kijia kam badelling engis long al wo ke dok lompi ela wuna lo bejel ba ko o bon wal ko isna wala ritolle ba ye ela lo le ba ke ba mara aba long lan tolle ko ay bal baw ela galba erbet ke ina de rezie a kise na maki asa kirgin ko kiji na ko ela ritolle ka ay illole soko tabu ko an tolle zikirgo na sip mon zikirgo na taris ko na kanni ay soko tabu ko ke ka kise long la kinga zile de ndum
1: Asoy majaramba na irin ngas aring tu are tu leng gel ati long na ding are tu lena kaduing are alko fikira kariya tu le ko ngene kel na sur sabe ki jato algisin kere sunga takati ni orre kwa ara alang aring kayin na kayin aring gal alang sur iri indelinga wala gal alang sur sitili are tu le otras ke anakere ndore indelinga manin manin kwa are tulle a al kwasi kaini kwasi jundi na bama tulle nga kabi kila al kidge sa kwasi dora duitia al kwaki higman dora kiria are tulle a jundi gi na kwaki ngutonga sa karretia tulle nga ge nan kwasi kafie nan tari it inia al ilong asang orre si tabunje kinema auge isle are tulle ali lono kwa are tulle kena belne king are kan surtawe kwasi jundia na tabumba ne di njaile alko ngami na jafil haya au alko ngami a numu fil haya inema dok are ongale are tulle jundi ne du den di rumminge kin nama areng ki are to lendo ro undula osle nama kai are to le kagi inni jutumo inni tulini den jutumo kain surgan tasle aba illona duoden are ki bara sur sur sur tie hi yeng aba jumo maye alki ko ngamen alqa maninga ke wala gal al surin jaru ngake kila nama yenge ayle kingi sujundia alanki inalan kalung ki are tulle al ilong na sur iri iri nyingi na ilong alanki etabungo are tulle osondigle na membereng al jundi alan duo kaleke san duo ki joyingi barale daki na alal lomfisi daki fia na lomfi ndaki ke na asam bagike kinama otan osge al ilongati ki kel na are nga kain are nga tulle nga sur iri kenywa keri alangi kinga se jato rewul ko ne nake naare nga osondik ke lekirsingo na eina kegil kin ota osondikin yelage al are to lele undula nas nyintia ni kinga se tebunduitia na atigal ilong anay ngwa do galak ritin kirsingo yani nina al are ye ilay al to le ko ngai ba na kayin are nga sura duitia ba kinga se al spaghetti asoki zimwa ayine makin osondile karin ayine kegil ati lonaki kidayin ares tulle kel yani ji din tarile manin tarile kwa ba ji man din ton dio ati lonaki en are nga tulle nga bongo nas barri na bel na sur iriba kage alang yin tabunjia na ati gal ilang dem fuldungi kage al indringa ati dogu ngwa al tarile ati lonako akele don nas kien are nga tulle nga kele ne kiyen are nga sur sawe yeng alin kagul ni na atigal dog elong na fuldung ingi ne kiyen are nga sura nyenge ba yen sido kabuliti ati dog inkwa a na duo elong al elong ne ding are ki din barang ne kin dogolang ne din kin kin nang aduti ba kage aduti na ti long na are nga kulse sur rigol ni keri alin bago na ti do ngwal barun tareles mosot kaw al baru yele ne ki del dinga kang na rintu lentu le aliye na barui na kwa den yoke ati lon na ki oto lon na kain are nga kulse sur sawe are nga tulinga gena sawe barun sabba ki ay ninkang kasibe zilo

0: rang ila lefinya ali ingwa ala rumin kilmake a asan kwa salam kayin kilmale nangal nin kilman piske dele maranga bay lona are sura sawaba ba silong ali na konjulage ina ali na asaka na burungale kalu wargal dai burukalu kinma doges ilong al are ilai al are kisiyai ba wala are tulle kwa ngai ba alan kwa kulkundul na kayin are ka sur sewele ka aso isa men gore kwa ina makelia nakin are tulle ali lona sur sawa yekin sai algis duty na dengin kirsin ta bunje majar mai
1: aso e kebrai na ke bora bata ke kinyetin algirsin ta de loge nalang ila unne lompi aba ko ona ke dai nu dultin ko sai alte wa ina te wa balamba ke na na ma piyan ma dendi tin je na el dendi tin ja wal galan ba ke na ma dendi tin ke na ma ke na sagi na lolo lompin ku en kwa wal gal lompi edok en kwa a dombaran ki dole kwa songa gis doma kwa gis sadem via bi alan girgi ngo ke kwanta le a utongale alan ona ke neskir ngan nas del dizi alan kirgi te elo una lo adin ale dok en kwa rewa de glo en kwa a ka aise suri bi ngi elan e obia kul di an kwa bang alam bayndu na denta la dogo kayla bi ngi
0: gel marangi gel ko elan kay ng are nga
1: alan
0: tulinga gena sur iri indelinga
1: e
0: nangena lo mbalang alan are ke na sur si sor nga inni abay long na algi in ri ini na komol mulgi ini na may dog ini kaduwo to gala mbole ji duwo to gala jamba ar kwa sunga kan egel maralya kay ngare ngal indili nga in ri in dai ngari nal sarigi au suru ni na ile lom fini ile long al ki are to les kundul na kay ngare nga suru iri indelinga yi wala duwo ri ngare ke na ful dungi na din ki ndo nga duti aba li anama ye na ko na otan ki ini na ye ba
1: ina dio na ba dogye ke na masin kwa gel ka ala sur binga se na ndo na sur wal dien tala leke ke ngu to ke tal ke na bawo al ilong al tolinga ka ila qur'ani maraba ilong nagal a ilong al kelage bal ka al we ka wel egel ila al duo dikke gal na ko ila lo li asan al ka ke etrisi khilaf dikkay egel na yalan ko sange stele mangi la lo si na baga ilong ne do mbele kelame se na be kel duo ke en kwa benga egel bi alam bagal do rakor mbo ina na do gingo to kena wala ngi ingo maramben a ina injir gingo alka waring in wa kana gi adi ilong na tokena ri tokle
0: ka inga renga tokina
1: ka inga renga tokna arenga na
0: to alko fikire giria
1: na arenga tolle nga kwagi ki ba arenga tolle akwa na arenga tolle akwe na ilole jirgingo ye alke ilole ilalong asa tinke mo ayena lan jirgingo dele ke wala inke jirgingo kana ma ka kiji gang alamba skirgi mas namen ka ki kayen jenga nyette na awle doge ye jingo kurage ba na awle illalon asan token den tille kirgin badelling lullan salena ma perraken wala illon san lullan sal tille kirgin alba token ana ma perraken e jingjingo ugu merame
0: erdike asan ki kalon kwa ingamenga abain ni ana kwa wori kare yelba tulle jaring alba tulle buto dow jaring na aba kwa kolma yi alba una wori jerel kangungi
1: nana kala ngama bagyata yinkwena ko nduona kwa wori kere kwa
0: wori wori jaring kial coming ina lomba jaring ile coming bagin nina kangungi otoze nina otoilo na kim mitizin wane na lotal dai mburu nan konjolenga kilo longalan alkwa kereli kilo longalan ko ngala longalan tolli karing
1: kilo an tolli karing
0: inna maye jaring yi na lo alilo na buru na burunga dom gena kwa tesingawi na kilmanga pesge ila lole jina njwa kalas asan koroji nya alba rojago nema njwa kalas nema buru yani rumin ke na rito dake ba kalan duong wala long ile tile alan tare tule ja ila nema yeyi na inkwel aba ilong na kwa wori kare jiel bele songa daga jarin na bele na kwa du ko nenga malan umil gawi amang jiddu ala jomba ila tile mang dok alba junyungo adiding alan kayeng alan sammo sorja na diso si tule ke kirija kinamanya yi al incominga kin ala arenga tule ngage ina lomba alma jinjwa oto doing arena din albatin idle ye al ilono konjolin tile ila sare na makayeng arenga surge maranjato abakio na lobirnyale kuro yi na masur ko ngakundi la ila yaiba idingi na dalliye alke a ba ilong aba oto ine kuluake ba sare te bungere manju mun kuluke aba tina dinga ile bitimna kuluake ngaba dille banju mun kuluke aba ro atay kuturgu ya ba ingel ban kuturguke kila nama is ailonga ali long kaing arenga tulenga kila alkanna surdioge ina la lomba asanki tintili wala kala asanki utonga tulia kila tili alba doin sabana din sabage kila yaiba la ilong arenga alba tulenga ge na kainis tili asan kwang almas ina lang takatin kain hi ila nama yundia na tuming na butiming na kieto bumbane maranga ba long asan bas delenki tin birgo kasebes ilong kila ota albatininkei ne dieng are la ina lomba al itkenga al tulle ni kenga aliyi alanki butumo ne mawela lan dok ine are le ko aljinjwati are nga tulle nga ge na kayen are nga sursawe diegle imbeleng are al tulle ni nel jesa injwa kerker sambeng aba ilon natin tulle ela la la ine nkwa diegle are to lay as irik enga alugi kinyasi jundi naka kawo na utonga to lenga si skariti yi na utonga kitsi kawo al ilong nakit tebunjo ke doratu leges duitia kin namak na main dorai otokiet ilomanas are akamba nas are to lya kamba sur iri kita ga kabuksa nga alangota to lya nga
1: asinko
0: na abas are sura kamba to lena srigi ilalong alangi kinga kuru ini na belenga tulenga karang nang nam fuldunga kerengelba yi maranga bay lona are tuleke na dainse are kul sur irisawa yi kibang bangara rata tulenga kerengel marang abay ngwata ga na sura sawa ba bon kul nyet fuldunga kurol na todde tulenga kuroba yi wala diyen diyo bisara asin kambal kwa hikmakariya inama are tulle ini kinga si jundi alam bisarake har kwa hikma kariya na kaman alangi kuro ini na arenga ka kirenga au utuma belenga balda nga tulia kit kirengel ale longa langi kutumo na tabun ko jato hi na lote ya le kuro maranga ba arenga kain sura sawe ba wala arenga gal tulenga ge ba ba yey na makore el nay bulung na masunga yey na sakatini adan ki dirles en galong are al yey ne kinga si jundi asan utonga ke bisaraka are al yey ne kinga si jundi alang belenga kit karang alangi kinga tumul na tabunjia are ayle kinga si kuru inni yi alang wutkana su masotkana sele lole kawla na tabungo maranga ba are tulya ke ba a tagango ba
1: e ki boraina ke borvatai ki se namado kiti gwele lengwa a longa diang aba ilon na borudio walgal a ko adien suruba ne welle gimbau e elatinle bas long kwasi do kasa itin yitia tsoka tabugo angas kerengele ba kidan sin minginde njengin ela una del dia que regala ibo in simin den jengin ei ina lanka in torik na mankain por rengan den tindel kundula wala ardinin kena en ei ka ade illona do sa doyle wulle jonke illa lon asa alan asilen indelen ke jurun koranga walga ade ki koran nyet ki tele lon tan doyin surizik kina ale oya nga a wala inni lon alba ke gena wulle jonke a in ore ko bingesi sama wala in la lon alba wulle jonke alam ba kon namakaw na tiriri kaw na kin magi simoge na kayin nama sok pago le nama ko amba bi kay na en
0: ina ko
1: ke ke wala bi asem balomba e lola mara ban kidik na mayena ko en kamaka sina masilon e kam mitil ke dik na kam na do glo ade banker bankel bam karra borwa ker ngale borwa nan do din borun tule be ide a banking kina ko ale endere bankel jam na ridike na indele na ridike na indeling nama ko ke mitilin kaminga abani via na souk bi ono bumo na kwa basala kwa se kalde di tout mon sitel ba din sur lo joy
0: na al kwa ngama metelin ngama wa asan sikeriye
1: egal
0: di alba din te bujilim
1: egal enangi ela jiban jo enten sok ngama basala sin sikal de ka tout duon aba ku meka do ngina alba do alba jazoy na ma incoming ki ka ngur ya kin songare ka se bas no mat kala genes jumul na ka ente bon ena karte wa won den der na li kuzin torik yegese ela suru aki ko na kawna del kawul na simako wona wulle ngawna toro da kidwa ke bal kom askan wal ela surun al ken ke wakai na do uringa na ela ngunga galang ela suru galang
0: jisi ka pingi na wul na kwa di recall
1: na pingi na kwa di recall
0: na maye al asoya za kainwa
1: eh
0: abelo na kwa kereli
1: eh
0: biel beto le baring
1: mhm
0: aba kwa kawi
1: eh
0: bi dogal ba baring ala bomba
1: eh
0: ayi
1: imitil na maye na ela belese na ngundu ji marambain na kana mena min ina eten sokle ina dayin jirgingo alkana ji iskirging ke juru njarri tolle kingasi ingisa long wala inse akelba ka kana ji asa ina lankiriyo lo ila roal en naskoro inanke asan kab surunga si taga wala asan kabba illa sekel taga la kabba wala in sekel aran kab
0: asoy enjingo le
1: yes.
0: Aba ilo na ki se are tu lele kirgingo doki ine are ki osom ausirigin aba ilo na ki are tu lele se ki keringa al fikira al kwa ki belefu kwa giria fikira sahi ki balo tu lele kuro
1: aso
0: naban tabungo nama ay kwa zeni na otol da ngiri konjole nan kay na wajake nan durke hi nan ireke nan gutin worinke otan adde askin ba nan barun worinke aliye dan yal kiden irikan in kwa baski aratu lekan nas de leke ringa a orre kwa kayinni manige jundi nek utongas azake ringa na kaw to lenga kaw yani na ayalumba nina duo belenga jittela kila rengi denkilma kangu idine ki ares kanas dele nas nas karri ne masunga domi ile na may jundi otobe long na ile ares yigel ne njoram bele manga unjarang wala bele pia unjarang kamisona la bara hi ile ya laiba ile se ala jaba insi kwa ndio la jambe imbele simwa laiba in are inini na may jundi a neki kayin utongal kwa suluga kariya do pinya na dom ina duwa kwa karnga le kaluye ba in kaminga la kinkwa ina la kalnga bana kinkwa in duwa kayin utongal la longa bana toring kangungi idin na are to leke na dele kel na kirgi ngosur na sursi kas kami sursi star nga dora kawriti ya khaji bele la jamen tarang simo alaiba alan jile bele ko andi yojame man dom alaiba nemay gal ka jundi ila are jundi gi alan kayun are nga kelas ki kirin alan to lage na alan ka kaw alan gi gal gi kurukit inya alan tari nga to lenga kaw alan tari nga ska ka to lenga ko akilal ilong ati ilon na jari nginge al ko filal khair kriya inmay kay ni otoki lalong a imitina mes illading otoki lalong al orre ko akang a naye na dayin buru na dayin rijwa dayin rikin otan kulkay dayin rikin otan kulkay ilalon ki alanki arenga kitkel al arenga tulenga kwake na kanje arenga surnya na ko ne kurukit inya alan taringa tulenga kilaka taringa ilon na jaring nge nina ay atilon na waja kwake hi nan jaring kweli aba loneski ar to leka na de lekirgingo hi kay ngare ben jundi aran taringa to leka kitka asan dayin asan kay wajana sikaring na asan kay ngi wanga sikaring na asan kay ngi iwranga sikaring na asan kay apunga alkin ayinga punyi kile sikaring hi kin nama kay nama yei are wala gal jarri to le kwang al ilong ne kinga tum ne jundi asan taringa kitka alan kitabunko na ala lote yare kago inama dele ina ba alama deling ila asan abalumba bi albani na kalo le berel ila are dik ila are fuldungi ila yeba
1: asoke bray maramen kese dok lana ilo la ba jona jigla kese lo de am mitila sa so wange na jigon wor singa ki aba jona jigla aba long toredik aba long na reita ki ona kuiri ona rogis beti na kaluna dure duiti na kwela nje na poi na rona ti do guara beti ntiba na ma koron kemba ga de sita na mara alkolo ilo ngol do gitin si diro kainga a ela tinle kaba in coming bi yo in rose a inin kap kwa dinge na ma duo dik na ma in kwa na ma giben kririgo na ma in kwa lang alang erika alang andi kwa di nama na lolo ina ala kaba albel nak surunga kai nes kirgingo jegilia ye uto metila di ke ni jaba jona jegila ela lo si giban jelo albadel ngi longa ngela tin le maraye ela mana kurras min minin sike na kurra na karai
0: egal da inka kai a tabuya andi ba dinal ji ngwa ate long nas yani are to le kan to le niki kel nas kai are nga sur sawi ila tulle ki nga se alge spegeli inma ye ye are kai ina lomba mai ningal tari la are ba juru leke nimis jijel na tawra jarang yokane katarang hi asa inna ngare ngalang inna ka hi induo na masjegil di are la sel jijel na ja nama jegil na uilo na jegil e ya kha di ngare na tulle al inna ka yi in namas source bangar aw namas ko akuli zibel ila are na matabagba kala alo bu mena to lay yi inna nan may long ina zakien egal na jiyata inan ka ina ayninge egal kar wala ngin nan nan egal hanam egal namas rikere namas inan yi aba in are si ki in dora filan kiyo illa yin wazani na rokab illole yi mena in jwakal jibangiriri
1: alang alang abdu
0: alang ab kaduotok ji egal ene ji nyiru in kan di are duotogi marang kengwari ngan jeglela asa ji koro jalong indwori koro lonsa
1: aslomba
0: inemaye allodi ngal dombore ngai mbele ngai ji eri beri aljanna jaw delin di surin hi asa jarriti ba asa kaja alnungi jawi nas kimber ngai jarri
1: suruna goro
0: kangungi oto abailon na jiddi are ba delin di surin si jarriti ila kasibe si longi de tebun jualai ba inema ila namaye na kide ngarai ba kini namaye ngare are al riti al kwa kelenas are nga tulenga sursawe dinna mai singwala jia kai we na baji tiji jafa duto eh da ndio dokenga kany da ndio nyokenga kany da ndio kwa kenes qura akal nga ba hi insani nga ba lala al marang inkaye hi kaduinga are galale long alang kono kwa kulkari hi marang al kono illa logo shelikri ali tiro perre
1: eh al perre wari
0: hi inna are kwarin mage eh illa lo illa no koro ferre yin ila lole alan kwa kulta raskab anan duoti na omi na dai ngorofial mbay tingtu lebya yi kin nama areti al aretu lei yi na kwa dele kutuminya na tabunka nya na kiyan otan to leka nya kasunga sa aswami marang are e ina lomba albatari tawale are ridial juruleke na kundusi na dele skising liya na makaka makona starika na tabunko
1: e kidik doxin kolom lo ngadi ngina ngabane fi na kwa boel alan bab rosi
0: e
1: kwadi alba killing kina surunga seke ani si yene ani si jeyi alba kwa wege koro annan nindiro ge na lamba kepele
0: kwa ngama so koro situle kunselo
1: ba to koro situle ku
0: eh
1: ba kepele
0: no ke kawe
1: maraba ilona duoto ge taga anja ba na bakin kwele le jirgo eleling alena ele jirgo lo asa lo nyet le na yake maraki ay singirgo inalam nama ilona de inketin ten sokle a adiko wona skere ngade lo ngadiang mayaram na na
0: jirgimo jirgimo
1: ke nga di ke inang kureri al un ya lolin un ne so so ko me de din tong di matar sare nga sa jawlete ya abadi ke na stock den di tin jawla ba erdi jon wal gal dur fi ala ngilla du no di jegel am bu wal gal erdi jegel ala ami maradi en sitin ke elatin tok asa jawla min adi ke nga ge al uni adi burgo yal onga di en sitin ke nan sin jo asa di en tebu ke nas arkapi al balatin pago tui beske sa tonen jalti anama nen ko kam bikin ko ase ko ngela wala kinki ase erila ke ne jumo wala burgusi eridi la ke ne jumo aba tri bonna bagila lela ke la ke nga alkoeli alanjia ina lomba ina ngal tui imperial indi te wina njawe na digi na njawe lolo banjelo itin ma nen tiriri bel ba tiriri pe ba chena ma jiru khalas na haddu ina surri gi ngol nama dora ka jawe na tognin ke nen tabungi lo ngal ko ade erdi ke nen kamera sasam irial ilingi nama dik tabum poi manen dik duet ina slo eringel deldi ay long lanamas kening eringel le kawar wi jegil jegil namas albas kawar ke ladi en jwal kana namado ki jo it kane ay jo munazam alan to dokri aba jegil an dik ni fena trick bona lo tan kering say din aba ki soren ere kering ere kolenti na arda pe kering ere na si situle wenyi ti adok kan alan kelal alan kering say
0: wala
1: din ritel ko le lampia
0: wala loryang kido alan gelde akana ngiyang akel ezikalon kiyang abes tu yinjawle na ni ni nyenge maninga bele bu kulkuru to ingrewi
1: do kurto eh ha jegil
0: nyet ila kais mine matsi ilongal duori kina karinzai ina arankano
1: arankano
0: na kwa kulkela ne ni na a zamanin kwa awlan kanya orna ngabanya nga a wala gal agit na dolfatan dolfatan lialo ke na audele ro wala eilori le aw ku ni ma ital bulo na kray hi na nama ire nama dolfalate nama ni kwa kul kisingol hi lia abay long asang ro ke na ro korokobi ni nama kere dok no korokobi na ire kol nama kwa kul si kele na kagul lia nama gal kaka nama gal lia dorara naje in nama kai in nama ari ari nama long kiasa en kalung ari kingasi al ri jurule wala gal alkay alqua fikira kriya yi na kundul nas dele kirgin alankaka alang tebunko maranga bay lon na ina lomba kiyasa ki aretulle wala ki rayetulle kirgin kasabe si long tebunjo alake ba indor na mes kasi otorok maning awine no ki ore ore kwa kain konjo lakin sunga al kain al jaila al idini mati na are tulle askelba alan kain are nga tulle sur ini hi ne kulkel nasdele kirgingo nina hi al long filode angis beleng